Ate men na riari ke na koi na te metera e po to kan to run pai ki ripes pa nei ma ma ra u din kan ki ayeta ava ite ni men na riari ke na koi te metera e kan ki na yen te ku ma ka me te pokon me ki pa e riu ta kare po pasta ta ira ke moni sta ava i ampo Simeon inge na ni akora ke ka ya ki asa ni ka ko wa ki ron ke happiness pa to ko me te ni ka to ka metera pa kon dia inde ke na koi ya yen ka toka ke yen meteran te diri kai yon ta intunga na na kapu i meisua ne kai nome ta pere ki ribes me mi te boka kanu are karava kin kona no ante peso spot complex yo ante taka karu ate pora pata o pe karava te tapo ngai are buta na go te toka ni kai yon te kin kai pate champion te pora pata te diri kai yo wo go te nga wo pu no no wa pe karava te tapo poni kai te pe makoro ayo no toa o are ri kin kai pa ana champion na nakapu i meisu wani kai no ameta ki ripes yo ante taka karu e te pora pata inge nani ato kani kai ni pei karava yo are eri ke mei min anaitara ni po mea are tana te kaua ike te pena kona pei ei pangai ya yago tano ko te toka ni kai o ame ni kaua men are tana te kaua kai na peo notua avare ya kateri men poni petero karavais kai no notua avare ngai ya are yago tano ko te toka ni kai ni te pora pata te ririke anaku idariki nani ane kino pe te rapurapu ngai are yago tano ko te toka ni kai ni te po waini avare poni kai ni te pa mahoro aya tapi te ue meang o mera ki te takakaru e te pora pata poni te wana na pe mei pua kon ana takakaru te ikiri pe sera ni dia na kwaru ni kakameta kuna avare te metu andiki pa te wana mei pua kon ana kanu arungan pongin na pere ikiri pe ni katua didiki development bank of ikiri pe ki ene penke ni karikira ke te ikiri pe ngai ya are ya manena kanu angan te pora pata ni te didiki ayo eneng ta roi ni katoka ake ana peu Mr. or Miss Triple T wo wadenga wo pima noa na konte nga po ni mi ni pene ni kanuan te ka pos kiro iro ya ta ni mani ya wata ina ini aki a ware ide ke are ena mona ki kanuan ante ta ide ke ayo te na koa Miss or Mr. Triple T e si kona ande ke ironte te ni mani o te te ina ini ate ki ribes are ene na na ride ki mere na ni suwa o ruaiwa o dia na po on toka ni kai ana pui Yon kai ni peire aki a kata uroa ki pukin te ka pos kiro ante ride ke ayo te ka pos kiro iro ia ata ini mani Mr. Triple T Rising Star ena ta roi ni karawa ki de mo anta yo ni kire pes rona ki me Mr. Triple T Little Star ena ta roi runga ki ta kawo wanta in kire dige yo i pukin rungan ana ka pui mei suwani no ameta kire pes avari ape ni mani na ki men te kampana e Triple T Enterprises ondo kono wanda pente pete pete Pesta na rapata Amerika Head Health and Human Services ke te HHS ng katanwa tapa eme ng kai te Marianas ke te Commonwealth of the Northern Marianas Islands ke te CNMI o Guam ina nun te kanga ngay min oreaki ang tiyang ikuwa kaira ngini porakura e te Super Typhoon Pavi te katanwa tani e kona ang nangana kiti tautea kami Amerika te maka ni kapirimaka anavaki ni putoka o ni pupo ki na kon putoka na ya kanga nga ape akanya ne ayapote no ameta menda na urupai tiyang ikuwa kani te katanwa ta meiron ti sakoro po ki inte HHS el Robert Kennedy Jr. E punta ori mi na nakatanwa ta na pepe resens Donald Trump i po ki ni kapeisi yen ta yeni po ka na ko ya ape a kanne ade po niya ire itakia e me toa toa me Amerika. E tako Kennedy ba Amerika e te ira rikia ape a ika Guam o te Northern Marianas Islands ni ka itara a tiangi po ka ane. Avari po sin na tani kari ke rongorongo mei po apani ukin pa yei teni men ta yani pure ya kia akasi ya ki o ni me te o ni men na kia kaka ya ki kua ki ya nte ta yere pidina ko yei men te kara pus e tako te pus kuria pa aka me toa prismen pa yei te ngaun tani kaya ta kia ki are ke pidina ko ya men te o ni kara pus a facial correctional institution services facility ni makoron pa apani ukin a western highlands nte tapes Inge nani o teni men na kia kasi ya ki detayere ya kakio kio kia iro ya tantara ruwa ya pure o ni men a kia areke o ni kua ki kaka ya ki kua men na kia te ime tona pean kai kua imen te kira pataya men ta irikin te tapes aya pun waki na pean kai praise men ni karawa ya kakaya pa aka nga taani kia ta kia ika inte kia ngan pidi na koya ta ini kawara kia iro ya aya korati pandi tan nungoram rongorongon na pean non na ape Este president Donald Trump nga metu apa ina nga waki nga yi Amerika ni kai na tero kwa tiusu na komenda na meta peya wani kapeni hi Iran. On sasini ya kai pupi ya kia nakaponga na te Strait of Hormuz wapu ite ka te bukua ke te pesente. Ngai ea nga tape dikira ke te bukua ka imerena na me Iran. Eta kupakarawa nani ron Amerika pa ina tutoko ya tani popa iron hi Iran.
Niko taki me anakai buke ni kapeni hibran. Pa anaki rin nako kendo sinako mente mera wa idari kiani. Are nga hiya te wana te kawai e kakawa ki buke yoki ni paiyan kio ira na kontio anate. Me iasna ni kameto a hibran pa inate imeto andiki pa te satararua the Strait of Hormuz on te imeto anikai tara na waki ni puaka Amerika na kontna pena. Iasna ni katamata Amerika pa aite ni pong kai anapong ni pomi anatakete yon hibran. O yasa te wada ke abubura ni urupeke te paani mooi na tūni ka avandai lene pe ankok in taidiki te tāpeso an siringi ya wangau nime wani men noameta o ni kai kua kia ka kai yaki wangau nime ni men noameta. E mo andiki te ura meiredikin te tapo ni kameta kun te paa aanden te tapo erangi ni kakavaraki e tā tutaki district o meikani ari e rakarakana konaka ntiero ari erangi ntavi ntiero ari e bue mi nteis o nime te taien taura o nundake na nun te paa aane nte bubu. Ntayen tamne yari yawas o nipusina ko yon di social media. Awakona nora ki anometa ki anakastama te pa ane ntatakarua nusina ko o nipilina ko men te pa menimetarua nte pa ane. Ali itapi en uraraki. Awaya ko anroko taan siriye yi minte muka nipongon siringa te uraraki ane. O nipune idabata yawameta ki amete inanuntiroki. Te tapo ali ekako waki pa apirina ko nako yei. Ibuki nikakayen anga nikarikia ni mewia. Ako pantay nito ang nungaraan ako ni Panani Kiripay sa kanya mo at ang pinungurungo ito nungaraan. Aki asa rin katawrabati. Men, anaroon ka rin kirungurungo Panani Kiripay.

0: pa ara water reserve e pon tema to ni kaponga na ki on ka tema to agro irina e bukin kaponga na ki na
1: ai are nan kakawa ka na ikare kita ito bota no na na da kare kira ki ayo inanan na yatai no agi ni ka vene ipai pun dan na ikapo wai kai wasan na tarong rongon ta kare kira ki na wota te isa isa ki na pon kiri pes
0: the south tarawa renewable energy project ke ni ka wore ri kena at this trip Ponte wana takarikina ki yon teis e isakimentai. Ari ikatiaki pa inakatemeroa aronda na waki me anamakuri de PUB yon teis. Wawa makaron takarikina ki yo pa yay as trip 1 o yay as trip 2 e atapini waki mkai. O takantani nga pangana bubonga roi o inapundrang karikia tipitaki metetemeroa na kontara watine inano me peso o pun kiribe sepanin. Diki ni kawaririken otanakin de pa o pun kawaririken nepe. Kaponga nakin te pa.
2: Ay bun ko kong urara na be kunang dara pa. O tayo ako kunan ka para para pa dira ko kurun strip 1 o strip 2 o dira roin o in tapi ya.
0: Apon nan me eyang strip 1 ganne ipon tapi me katian sola piano si bukin karikian to korokora ki teis e segmentai. Sola piano sa ikai aki atin kai pondiki ntakawaya po. Makuron takarikire kay yo e manenagi men te Asian Development Bank ki dipengen NASA te infet ki te tautega New Zealand te SCFO ay pon nam tautega ni giripes. Strip 2 ngani ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora men tai are ina kare kei men nana sola piano ai ina nanga katia gitar itandio DMGC ibeso o tu wana nape mei bokon tapen strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati mei pondigi na ko peso ipkin kapirakin teisiyat takatinua pun karokuan ka ay ka meo mentees o katiyan na petapon saas ibukin na ka ginika ay kay warangan o yey na petawana may pokon noin tapin strip 2 eh pupato yon kamenuakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenuakin tirakay kitiyan yantare mentees o ayo ari inakunana pe ni popogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pe ni kamenua metanuin tiepe men tiya pepe ke tiya bus makorona kanna yo are emanena ki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tau tegan kiripas ipukin dongorokon takarikire ke yo me anaka kamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin di PUB ipeso na wante makuri Give me the letter S.
3: S.
0: Give me the letter T.
3: T.
0: Give me the letter S.
3: S.
0: Give me the letter P.
3: P.
0: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
2: The STSP bunto wala na karikira ng tautek ene na yan na natararuwa de mise ndeita kime de BUP awa inapatarik tebewa na ron de Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime de World Bank nte maise na mani at de primer wewa de milyon te mani na Amerika
4: O kante yo kani tira mi tagi de nami karikira kyan
2: Neiko, antatawa nangki ang inakangapun na kete bagi account anatagi de the STSP pun karikian kata meruan o kamaitan digi roki ay kameno yan naus on community Nikawa ay kaasan din yak yon South Tarawa. Puto kakia taanin makuri sinanon day day o karikiragyan ay ako na pa yon katimetuan roiroin ro. O ay timmakuri me communities ibukin ipitakin o katimetuan tiyanuan ni kakaisak ibukin timayang roi teisak o timerurong.
4: Iwaran, yae nang indapa jarang ni metata roi. O kunani ni kaparapara pa yawa makuron na ni karikiragyan?
1: Wawa makuron ta karikiragyan patungwana pun katumen na usa kia suwa intume metimeng siwa network. Katian roki ay kapo yan na usa mga katumen na usa ikay na kun na metimeng siwa line. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tinie.
0: O ya kawa ay natakit na kita ni karikiragyan?
2: Kaway ka atakit na kita STSP Kun peso payri ki pikini peo, nani kai tiorere ke wis apero o wai tiana anau kosui.
0: Ngaya ni, ngaya ngaya pundang kokongura. O ka tira, makuri aya wakin kai yaan di STSP.
2: Iti ime to ang kai nung aki tono pay na kontinibui ano komiuno toilet di Kiribes Housing Corporation yon peso. Kaisakan te main siwa network e wakin atan kai yon pikini peo. Ine mga reita kinako payri o peso insan pikini peo. Yesa na tangkai men bubong roi onsan ka kwa kite wash demonstration moto de KIT peso bukin tianga reire na ko ya ten de KIT yon ko ko run tenan sanitation systems ya wa kina bangkai de sanitation pilot

0: WCB, WCB, Grand Opening, Grand Opening, Yaman!
1: Eng, namna makaila ni kaino ame tayo, o enang tau roin roin ko Valley City ni Pukamerua, ang kapi na isuwa ni no ame ta, dinanun na na Grand Opening kaya na kaukukin, tutipong em te kapong, erwewan suray wuwa tenga wapimono wa.
2: Wow!
1: Eng, dinanun na na kaukukin, Valley City ya yo, ako na ko na nori ya yi, onyan naron fits shorts. Skirts, tops, away the entrance. Yain na kay Bukimi ayin na ron ladies tops, skirts, entrances na pe. O man na ron boxer, shorts, long pants, t-shirts, awa may siriki.
0: Ayar tira ka kung tita yayo. Kaya tapin ng wakana pong ito kay nama tayo kilimas. Awa yo tita yayo. Kunang po ni kakabento ko ro yayin na nasip. Dahil na para very simply eto ro yung Bukim tayo na. Yaman!
1: O yain na pe kaong dinaniyan ako. Naroon tiya kao ni Makuri. Ayin ni o man. Kaong ni Piri. Nako-nako, awa hapon may siriki.
0: Apun nan roy, kay tayin ka karaw tayin buka buka. Ako po niya ni karikiam kaw, nilyari yung city, ipukin ng one web. Pero nagi rotek yung menekan web, in nagi rotek web, di buka buka. Ari, in nagi yung tagi ng nanorik, naninay at yung minanin ka karaw.
1: Yay na the packs, ipukimi, ay ni, ndeya ay kay. The side packs, the ladies pack, o ay the peach pack. O yay na pepay naroon tayo mouse, o uma, naroon te pata, the bray pan, tingnan ako, o wapo ng may siriki.
0: Sexy nga ya, o yun ikin na dahan eh. Tukon na may buko na nakako very city onto ni sing was ale na po na ni buko ki di bukin was ya kin ng terga ina no no mayam ayo ti tay ya kakao di rora ngay na kan ki bas ay ya re ke nay pasi na buka meru ala kabi nay suma ni nomi ta bere di bas ina no na kula no bening ale ni kampana awara kampana eh there you see me the kabam er well my ye sura wo matana o mo bina dawa jamra

0: Ang kampana ay yan ang trading. O siko ng design kung kayo na kayan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the patch schools, the non-locos, signboards, poster printing. Yay na para sa kayo naroon na pera. Ibigin tinanong ka, depo-depo yung tinanong bus, tinanong truck. O siko na naroon na karawa. The king, ibigin takawabi matawa na. Anong trading, yay na para comment. Siko na naroon karawa, tinanong dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kurkuridik. Ilanigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, anong trading. Asko na naroon karawa, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para metro work. Asko na naroon karawa, tinanong kausway, takatas, the brick mouth, the tank stand, takain kopen, o itakain katoka. Siko na naroon wiring service. O yay na pa, arakapin target the construction. Ilalikin na services sa ikan ni. O yay na pa, arakaibu ke, ay kasko na pa ni pupugin ako imi. Ang kami ya kikamkan ka na ko, yami kako na kupugi.
1: Ay kaya rin na arakaibu ke, apitinua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady, ito ini merawa. Ayong kanne, kawain na arakaibu ke, erokon te itira may yaki. Nunga, away te itira miyang. Leitagi na koira yon, tinampan tarapon, isuwa ni na watuwana. Uwanuwa, tuwana, uwanuwa, ke, email na kon gm@annonjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annon Trading.

Kupin time tu an roro na yon panani mewri FM 89.9 na wanti tawana wayu. Hamta inka ya ipon si ini mewari kiti minis na ng poto wana. Udinga ni ponto wana na tauro ayin day siko dikime tiru ni kariki rongo rongo mene panani kiripes. Ibu kinda itan nung rama mdongo rongo ni metang di tawana wayu. Na reitari ki kanwa nung rama yam katanwa tari ya tangira kinakona. Ibu kini kanwa nung rama di tawana wayu. Na koem kiari mehmeti na nom di takakaro ayati pinko. Pinko, pinko, pinko, ami pinko, nte pong ayo, raun towana nakon awa. Apui, apui, apui, te free ticket, wapupua, te pupua, te pupua, wawatenga. Ponte pepa, wawatetara, te jackpot towana tenga, apui menna. Games itiran ni mewa, o te raun te kwata nakon nonowa. Te tapo, Eutani Marake Maniape, Oani Men Santa Maria, Peso, Paris.

0: Yaokin kai ta kabera ibukin ta kanega yo seriat ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin teri ke yo wo tenga wo bimono wa o wo tenga wo bimaisua ena toki mo bimer wa wan surai wo tenga wo bimono wa te bua ai ga akata ro wa ibukin ke pesin ta kamera ayo aria barakat yai karo menasia
1: wo wa teika aria in karawa kana kona ira fo kon teri nere nen gati kero ayo yo te bua koria ni karina ke ni kate aram online Ngana ko pendeke awana kona ko ngwaki e akwaria ni makuria kanwan pone ibukin ta kamea ka kete visa e kona ndeke ko kama ya kia pona ni karon na visa ndinano na ipo ko kete taute ya kan Australia ipo ko e ka kakawa ki ko kona kan ni karo an visa pe kara pa e ka kainan wa otira e ko dia ina taia imain e ko karo an visa
0: ngana ko kan na taia pa kona kona ni ra ko kon teri ni ni kamea ka e akona ndeke rongorongona na na website the Australian Government Department of Home Affairs.

0: Accessories promotion.
1: Ano nga tigara ng nanan? Ay masinalita na wag mo the phone.
2: Never letting you go.
3: But he want bow tanks, solar charges, kiam phone cases, pa wate yan. At ang roi kayo naroon kayo ng waterphone.
1: Kaya kina ko na yung aurora pa yung akong telephone naroon the power plant or the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikit.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikit.
1: Sige roi,
0: sa pwede ni kayo school, nangang waterphone, kaya kamukhaan ni mga iya.
1: Yaya na mga iPhone tiki, inawalawale, bigyan na daw, ipay tiki, ipeso, o ikilismas. Watch out, young man! Here we go!

0: Jingin do corona, kaya pa rin, telepohonia. Tuwa na, kaya kawarin na, limangan na ko, Vodafone, ako wakaan na ngayon. Device promotion.
1: Kada kaya amda kayo ang tingin telepon? O, fine na ko telepon. Kapuan kay de AO6 na po na epaka na po ng dabubuwar wapoy malwewa na kong dabubuwa wapoy malwewa. The Moto E14 ng dabubuwar wapoy malwewa na kong dabubuwa tinapoy malwewa. O, tabi warik, akakit na telepon na ikatang Ryan Thayna ay ka apaka-paka-paka-paka-paka. Kaya na po bukita wapoy ito na kayo.
2: Ya, ipon ka ko murala na ito bukita wapoy ay kami akura.
0: Ilagin na bean. O, yay, tapaka ni po. Po, naroon.
1: Kapo ang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kayo romda pa ka na po, yan ang kawawang telepon.
2: Yan? O di po ba hindi embe sa QR, yan na rin na pa yung romda, may 1% di pa ka na po, yan din na rin na ko tayo ang telepon na.
0: At ang rin tayo, tapo, nipaka man eh, ilawi akara, iba iriki. O, Vodafone, bakin, wakan, met clinic.
1: Yan na ba, inani kay, na naman na ba dito ang matua, hindi tag natin peso sport complex, di po ginipan yung doko naman, telefonia, Tawa na aki-aki at keka wala ang mangan na kawota po. Are kung wakanin na ngayon, ibigin po kang keka na naman.
2: Ya, sila niya po bukitawan.
1: Ah, ngay ko. Pasok na tayo ngay. Haya pa ka na po ang kay po na po ngayon na nakuha na telepon. Sa kita baka, ikaraw raw, pa-iapon ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!

0: Ang kampanya ay yan ang trading. O si ko ng design kung ikay na kayan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the patch schools, the non-locals, sign ports, poster printing, yay na para stick ay naroon pa ila. Ibigin tinani ka, depo-depo ay tinani pass, tinani truck, o si ko na nabang karawa, the king, ibigin takawabi matawana. Anong trading, yay na pa na comment. Siguran ni Koroy, tinan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kulguridik. Inanigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, anong trading. As siguran na ba ni Koroy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. O siguran ni Koroy, tinan kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, takain kopen, o ay takain ni katoka. Siguran na ba ni wiring service. O yay na ba, arakapin target construction. Ilalikin na resevese sa ikan ni. O yay na ba, arakaibuge ay kaasko na na ba ni pupugin ako imi. Ang kami ang kakamkan ka na ko yami kako na kupugi.
1: Ay kayaran na arakaibuge, apitinua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady, ito ini merawa. Ayong kanne, kawain na arakaibuge, erogon deitira may yaki. Nunga, away deitira miyang. Leitagin ako ila yon tinampan tarapon, isuwa ni mewa towana. Uwanowa, towana, uwanowa, ke... Email na kon gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kambana ay Annan Trading.

0: WSB. Emanenaki takarigira ki ay menana banken karigira ki asa ki te ATP banken ti anata ki te World Bank awai pon naratal te agani kiripes. Teran kon te mail ke water is life pon ingaya an takarigira ki ay.
1: Kung ta kanga nga yon sa tarawa pun kain nanon teran nimoy e isa ki ay menos. Ayre ki nimera men maramani pa tangen karaw o men store.
2: Utan bibitakin kanuan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran aisak. Nona ki meani, tarakin de service ipukin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua tionobay.
0: Ena bebe dereken tiran aisak, eta uruain taina ho omen menomen bibitakin kanuan pong iro ya kansal tarawa me peson san takarigiraki ay.
1: Aigay dapewa kanuan takarigiraki ay, towana katian uwa misin nororan na ikabubura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Koronga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamekin knows in Kapani, may Paipun run like a pove, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yore in a book of BUB in Karegia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Makurini Missin, Noran Naikai, and Makuriaki own the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan doire in the water reserve ani pondiki. Ena ataki romi the bottom nome tapa ara water reserve e pontima tuan kaponga naki on katina tuan doire ina e bukin kaponga naki na.
0: Mayare nan kakawaka na ikare ke pete bota nome na menta kare kira ki ayo inanan na yatai nuaki ni kagene ipai pundan na ikapo wai kai. Wasan na tarong rongon ta kare kira ki ana wota teise aisa ki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari rikena at the strip ponte wana takarikina ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa ina katemeroa aron na waki me ana makuri de PUB yon teis wawa makuron takarikina ki yo pa yay e strip 1 o yay e strip 2 ay atapin waki nkai o takantani nga pangana bubonga roy o ina pundang karikia tipitaki me tetemeroa na kontarawa tine ina nume peso o pun kiribese apanin digi ni ka warerikian o tanakin tepa o pun ka warerikian nape kaponga nakin tepa
1: ay pun ko kongurara nape kunang daaraba o tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 o strip 2 patira roy o intapeya
2: o pun nan meyang strip 1 gane ipun tapi me katian sola piano si bukin karikian to korokora ki teis e segmentai sola piano sa ikai aki atin kai pundiki ntakawai ya po makurun takarikire kai yo e manenaki men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA the MFAT ki the Taudera New Zealand the LCF o ipun nam Taudera nikiripes strip 2 gane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora mentai ari ina kare kei men na sola piano ai ina nga katia gitar itandio DMGC ibeso o to wana na pe mai bokon tapen strip 2 pun katian po one is ki transmission poles ake ana ti mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin te siya takatinua pun karokuan ka ai ka meo mentis o katian na petapon sas ibukin na ka ginika ai kai wara ngani o ye na peto wana mai pokon no intapin strip 2 ai popoto yon tameno wakin metan win tiepe ke the coastal protection tapen ayu ari ina tapi me ame wakin trakai kitiene yantare mentis o ayu ari ina kunana pe ni popogi ni katameroa meo tika me anotoponin o ni kunana pe ni kamenoa metan win tiepe men tiye pepe ke tiye bus. Makorona kanna yo ari emanena ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau tega ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikireke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin the PUB ipeso na wantamakuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP.
1: The STSP punto wala na karikira ng tautera. Ano na yan na nataraduwa at demise, data kime de BUP. Awa inapatarik tabiwa na ron the Ministry of Finance and Economic Development. Many money na kime de World Bank, the mice in money at the premier wewa at the million, the money in America.
4: O kante yung kani, tira ni tagi din na mi karikira kyan.
1: Naiko, ang tatawa ng kiyang, inakangapon na kaya dabay account, ang natagi din the STSP pun karikian, katameruan o kamaitan digi rogi ay kaamen o yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yek yon South Tarawa. Uto kaki at ane makuri sinanon day-day o karikirakian ay ako na pa yon katay metuan roi-roi nro. O ay temakuri me communities ibukin ipitakin o katay metuan tiyanwa ni kakaisak ibukin temayang roi, teisak o temerurong.
4: Iwaran, yae na yung rapa, yanang ni metata roi. O kunani ni kaparapara, payawa makuron na ni karikirakian?
0: Wawa makuron ta karikirakian, patungwan na pun katumen na usakya swa intume metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa mga katumen nausa ikay na kon na katumen siwa line. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan kiniya.
2: O ya kawa, ay atakit na kita ni karikira kyan.
1: Kaway ka atakit na kita STSP kon peso pairi ki tigini pew nani kay tiyore rike wis atero o way tiyanana o kosway.
2: Ngayon eh, ngayak nga yapundang kokongura. O nga, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung agi tono pa inakong tinibuy ano kami yung no toilet de Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan de main siwa network ayawakin na tang kay yon ipigini pew. Ina mga reyta kinakopairik o peso insan pigini pew. Yesa na pang kay men bubong aroy onsan kaukwa kite wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang areirey na ko yatayin di KIT yon kokakorun tinang sanitation systems. Yawakin na bang kay di sanitation pilots ke katiyan rogi ni kakatay ay kakakakor ay katibuy metinuwa maisiya a kaya nakatiya kinapa yon apero.
2: Tibubusin na ko yung mga kain sa Tarawa. Kota mi pouto kana kon na mikarikira ke at STSP ibukin wayakinan o katime tuan te meu roi te mi roi o te merurum
1: katime tuai roi roi ndok akiasan katia gyan te STSP wa ke yon na baka wayan katia tararwas wan te meuri o te isak inanon na mita in kapo hana i rogi ai kapo wai kai paina te tobe pei me te tobon taina karena koi mengen ambrok in te green pack kapo hana si teran o te toilet paper ibukin te flush in taina tararwai rogi ai kai narun na pon noin ampai di bosini urwak inte tai yawa yakwa. Arabis, imena irarikin de BGC JSS, nabisin de mektaon kwa nikawai, ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Awara number 7402619 2. Kambesin raba, osinapen inte kiroi nanon wikin takay.

0: remember mi campana PPA. PPA pun tu wana mi pohonda na campana ke ana eso wiste tau teaka are eme na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongora yakin te kiribes. Aikai ana main services si bugin te kiribes. Dinanan na na radio awana pebani kongora eto wikira.
1: The radio. Katano ata ke promote na kin kon business. Korawan tayin kongora. La karna nam rongor mo. Ay ka bongana. Ibugin te bodan na mata. Sexy nga ya. Na ganun da ante pan kongora at wagera. Aman ko lang na ganun kanu nam promotion. Ibugin nam business. Ganun na na face de wagera. Ganun da ante pan kongora at wagera. Ah, iti na to na ganun ko na ni karini yam katano ata. Ni karini yam rongor mo. Ba na ko na ni wala ka giro te bodan na mata. Ganun da ito wala mata ito wala. Wala ya ante pan kongora at wagera ante ya yo. Ganun ko ra na akin ganun ko ra wala ka I don't know what I'm talking about. I got here you on chance. Get the services. Here I am, Bromono. Karini, I'm Bromono. Panaboresia, you don't have to worry about it. Banana Punanta, not a yay. I'm service.
0: PPA, it's a matter of any corona service. You on the river.
1: I can hear you in the river. Kitty Metuanaka Roy PPA. Tell me, we're in a paye in a studio. Are you Punan, Yapunam? Lunan on the karaoke, Lunan on the band, or Lunan the Betapuan, or Tekateki, Yapunan and Karok, Terelian, not a studio PPA, or Ringa, Wagaranapa, and I'm professional PPA. Kunam nakon na ako pun tangiria. Iyan kina bayane. Ako na rin karo kita hindi na rin. Ibukan tayo na wellness. Iyon ni ipo tayo na magkuri. Ay naman tayo sa nakon tayo sa. Abon tayo po tayo naman tayo. Ako na rin na ilit na niya wellness. Nakon tayo po tayo naman tayo. Ah sexy nga yam. Ako na rin karo kiam track. Zero track. Kaya nayaron.
0: Ing ako tayo na pay PPA. Karo na service yon karo kina na live streaming.
1: Tayo yun yung ah sarbo. Ma rapi ka wika po. Yaki tayo niya PPA. Ipoko na sa ibuk. Ayara PPA ito tayo. Yain nata ana service at imetuan karo yun. Lalo nta yung social media. Lalo the live streaming ar na puno ko na live. Kano ang tiling ito wala na ito wala. Numo nante po taki ya wari naki. Nigara po ha. Te po taki. Apo pura kay. Uri nga pa ito imetuan na PPA. Niko na ang karo yun promotion. Ma awareness yon the social media. Lalo nta kakao ay kabo.
0: Rita kina hon narameri marketing at bba.org.ki. Ibukin paninin rong rongona. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or PPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep! Isin the cigarettes in the cigarettes! Isin the cigarettes in the cigarettes! Yaman! Yeah,

0: Vodafone.
1: Ya, ni ko kaya nang kamente kaya sim di Vodafone.
0: Ya, ni. Pati ni nang araka di kaya rin na sim kay Vodafone.
1: Pani ka mo na, heti kuwa sara te mani.
2: Wala na siri Vodafone na. Simara rey, wala na po Vodafone.
3: Kawala kaya na stoa Vodafone ibukin po ka. Yeto kiyo kitay da para po na di na toan tome na Vodafone tayo.
2: Isin ti sigari, isin ti sigurat. Yana kung may tedisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Vodafone. Are kumakain na ngayon. Heta na po niya ito ng ba-app. Kawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damaragon na. Yana kung may tedisin.
1: Kung matay ang kayero, tedisin yun na pera tedis. Ibigin po kami kawaran Mangan Vodafone na kaya kamakain na ngayon. Heta na po niya. Kawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damaragon.
2: Kapwa ang tada sa mga kayo. Ano rin po rin kami drive with me. Kung ano ka nagkabuha ka naman ng tada sa mga mo pa. Men, start with a one away to go. Yan broadband, tada gifting.
0: Katayan kay.
2: Vodafone, together we can.

Many minong ram na na kong rawarir ke Vodafone nan. Yakaroko hirin narata in te pakantay yu no waro ay timinis si min na uwa ke na tauro ay hindi tari ki kanwa nung ram mem katanwa tari at ang rekin ako na kinong ram te pakantay ay. Nako imke rin memet te nanom te takakaro ay di pinko o yu ang kanan pinko. Pinko, pinko, pinko, ami pinko, depong ayo, round to wana, nakon nawa. Apui, apui, apui, apui. Te free tickets, wabupua, tebupua, tebupua, wawatenga. Pon te pepa, wawatetara. Jackpot, to wana tenga, apui men. Te games, itiran ni mewa, a te round, te kwata nakon nonowa. Te tabo, eutani merakei manepe, a animen Santa Maria, Peso, Paris.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwa ta yohan ka na ni gilipes kukunan ni buhokay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sire ita kina kumna na si Marketing BPA. O, abon buho ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni karawan ng promotion.
0: Ngatwa ko meti ko, natawa na iron Marketing BPA. Sikunando ko na rin ang Ani karoa am tamay na kon na rekotangiria. Ah sikunada ni karoa am script. Dina nang tererio. Kusiero. Are ka na yung urat po sa lanta. Ay ako nyo mtakin na na. Tangin am promotion na rin akala ko kita nang panahin. Kung kuna na bendo ko nang tabo. Kuriyay am promotion na kon na da. Are ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tangin roy. Ay mamira roy. Na kon te po sa lanta.
1: Reita kina ko ira naranampa e ono watin wakia tin wakia to wana nime wakia Isua din wakia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at ppa.org.ki ke message na ko ira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9

Kona meuri riki ngoe, kwa te metua nongora, yon parani meuri FM 89.9 na wantipakantaya iyo. Hamta inga yabu ni poro aini mewa, sinang tauro ai. Mua ni kaina kona kontiru ni karikirongoro minu parani kiripes. Ipuki nongora ama mdongoro ni kiripes, tipakantaya iyo, dongoro na pemme kiripes, tipetipike me onnape.

Apun tapa nani ka kami rin ako yung media na sinikidipes, mta po ay ka ako ko roi sinali ko ni kidipes, yon na pe mayu, may makin na koro re, jaon ang day na aravati. Ake kam tiyo meto ang nungura na kuni panangan ni kidipes, inanun ng wikin na rakay noome ta es tiyo meto na pinibina inanun na. Ingin ki esan runga kin tapo nga rin kwanan mo, tapo apa nani kami rin ako yung media. Away kay rong rong ipukin nungura ang makiasan katav ravaki, men na naruni karik rong rong panangan ni kidipes, rong rong na pe mayu, rong rong tipitipiki, o rong rong na pe non nabe. Ake na pareka kina koin, irong ayerina ta tiripe Dios. Tengon me tinen na ake akatuka ake ya miete reina nun tain runga na nakapu ime isi uan didigini no ame tapere kiripes mkwana nuan te peso sport complex. Mente ma isa yu, o isimen na ke ari kina koye te metera, aya nakamua mua kiripes. Pa takuya wakeya, Mr. Du, teaching. Teke me uribe peis, sarite soos kong, kena skanivete, Tavita kome, o pesa tamiti. O temen na ariari kina koina temetera, e pouto ka antoro ni paini kiribes, pare ima amara udinkan kaidirieta. O temen na ariari kina koina temetera, e kanikinayen tepe kumaka, mete kokoni meki. Pa eriuta karepo, pasta taira ke morning star, au apo Simeon. Engen nan ya kora keika ya ke asa ni ka ko wa ki ron happiness awa na ko meten ka to ka mete ya kiripes pa pon dia inte ke na ko ia awa ni ka to ka ke ya mete ran te ri ke yu da in runga na na ka pui mei suwa ni ka ino ame ta pera ae ta ngira ke ya kiripes me ni te poka ka no re karava kin ko anan wante pesu spot complex yo ante ta ka karo ae te pora pata a pe karava te ta po ngai ya re butano ko te to ka ni ka yo ande kin kai pa te champion te pora pata te ri ke yu wo wa ta nga wo bi me ono wa Pekarawa teta punikain tepe makuro yun oto ha, wari erikin kay, pa anasampion na nakapuy may suwa ni kayo noa meta kiripes. Yon te takakaro, ete pora patayro yung mani. Ingen nani, o tokani kayin pekarawa yu, wari erike may min na naitara ni po, are koroya mea aretana te gawa, iki ete penako na beye ipangaya watana ko te tokani kay, o meni kawo men aretana te gawa, kainu noto ha, o ekateni men Pedro. Karawais, kain yun oto. Awarita wayo pon, te sampion, ntiririkaya na ko. Itadikin na yu, ane ikino petera purap, ngay yari wotano ko te tokani kay, ane kipa te sampion, te po wain, ntiririkaya yu, wawat ang awa pinono wa, opo ni kain te pamakuro etap te ueme ang, o merake. Te takakaro ete po rapatapon, te wana may puakon, ane takakaro te kilipes herangin, diya na kwaro ni kakametakuna. Awarita ime to, ane kipa te wana may puakon, ane kanwa rungan, pungin na pera kilipes, ane katoa ririki. Development bank of kiripes ke anapeng kene karikira ke te kiripes ngaya aria mane na kanwangan te pora bata te dirike yo eneng ta roi ni ka to ka ke anape Mr. or Miss Triple T wo wa tanga wo pi me ono wana kon te ngapum imini pene ni kanu ante ka pos kiroi do ya ta ni mane awa ta ni ne ake awari re ke are ena mo na ke kanwa na mente ta dirike yo te na ko a Miss or Mr. Triple T ye si kon ante ke i don te te ni ne ate te ni mane ate kiripes Ari emi nana ririki meri nani suwa o ruaiwa. O iri anako antokani kai anapui yon kai ni peiri aki akata uroga ki ipukin teka poskiroi nte ririki ayu. Teka poskiroi ririki ata ini maani e Mr. Triple T Rising Star ena tauroi ni karawa ki temu anta yoani kiripes. Ndrona ki me Miss Triple T Lidu Star ena tauroi nrunga ki teka wawa anta yin te ririki ayu. Ipukin nrunga nana kapi me isuwa ni nome ta kiripes. Ani pene ni mani naki, iroon te kampana, e tributi, enterprises. Ondita nungraam roroon apentipitipiki. Yesana rapata Amerika hete Health and Human Services kete HHS nkatanwataapa eminangkai te Marianas kete Commonwealth of the Northern Marianas Islands kete CNMI of Guam inanun te kanganga imin reaki antiangi puaka aerangini kurakura ete supa typhoon pabi. Tekatanwa taanne ekona nangante tautea kan Amerika te maaka ni kapiri maaka na vaaki ni poutoka. O ni pupuki na koni poutoka ane ya kaanganga apea kanne me ya poutan noa meta. Men anaurupa itiangi puakaane. Tekatanwa ta meirounte sakoropoki nte HHS Robert Kennedy Jr. E punta orimiin na nakatanwa ta na pe President Donald Trump ibukin ka peisiyen ta ya ni puaka na koya apea kanne. Are punia idekereke iya emeto ato ame Amerika. Eta ko Kennedy pa Amerika, ete idarikia apeka kwa mo te noten Marianne Silence, ni kaitara ati ang ipuaka ane. Awari po sinatani karike rongrong me ipuapua ni ukin pa yei tenimen tani pure ake akasiya ki oni mete. Oni men na kia kakaya ki kwa kiyan detai ari apirina ko yei mente karabos. Eta ko te post Korea pa
Akame to a placement pa yei tanga untani ke ta kia kia ari ke pirina ko ye menti on garapus at the Peishu Correctional Institution Services Facility ne makoron Papua New Guinea Western Islands de Tabes. Tene meni puri a ke akasia ki nte tai ari akakio kio a kia iro ya tantara roa ya pure o ni men na kia ari ke o ni kua ki kakaia ki. Ua men na kia teime tona pankai ntua inte ke rapataia men tai ki nte tabes. Ate ina tuwa niwa ki kai praisemen ni karawa ya kakae pa aka nga taani kia ta kia ikai inte kia ngani pirina koia. Nta ini kawara kia iro ya aya koraki. Onde ita nyongoran rongron apen non nabe. Yese peresens Donald Trump ni kame tuwa pa ina mga vaa ki kai Amerika ni kai na tiro kwa tiusina ko menna na metapelia wa ni kape ni Iran. On saasi ni ya kaipu keke anakaponga nati straight off hormus wapu ite kate bukua ke wapu ite pesente. Nga ye mga tepe nepe ndikira kete bukua kai merena na me Iran. Eta ko pakaraban nani iron na Amerika pa enapuntu toko iya taani po pa iron Iran. Ni ko taki mea anakaipuke ni kapeni Iran pa anaki din nako kendo senako. Mente mera wa idariki ane. Are ngai ya te uana te kawai e kakawa ki ipuke ni opine pa iyan ti oira na konti on nate. Me yesa ne peni kametoa Iran pa enate imetoa ndiki. Pa tisa tararua te straight off almost on te imetoa ni kaitara anawa ki ni puak Amerika na konna bena. Yes, ni kametoa Amerika pa aite ni pong kaya na pong ni pomi ya na takete yon Iran. O yes, te wada kea bupura ari Europe kea te pa ni moi na tu ni kaban Thailand ne Bangkok nita irikin te tapes ni siringia wangau ni mewa ni men no ameta o ni kai kua kia ka kaya ki wangau ni meni men no ameta. E muandi ki te ura meidarikin te tapo ni kameta kun te pa hanin te tapo ai irangi ni kakavara ki e taitutaki district Pa mei kani ere rakarakan gona pe ntero ari erangin tabi ntero ari epue min teis o nime te taien taura o nunda ke nanun te pa anin te bubu. Ntaien tamne ere yosenako ane busenako yon te social media o wakuna nora ki anakastama ke anometa te tapu nipa anin tatakarua nusenako nime taruan te pa anin ari epon urarake nape. Awaya ku antoko taan siria inte nunga nipong anin nsiringa te urarake anin o nikune iara pataya ometa ki amete inanun te roki. Te tapore aga ko wapi pa apiri nako nako yei ipukini karikian angani karikian imea wia. Ako punti ni ton nongora anako ni panani kiripes. Aka ne muatukin rongorongo ipukin nongora am ake asarikini katawra waki. Men anaru ni karikirongorongo panani kiripes.

0: Calvary, Calvary. Quiere que, quiere que.
1: Almighty Roma Tina.
2: Now, in a powerful may sue and be given enormous, but I think regular activists. The power you are a Katauro, given the Bero, the Stakeholder and Community Engagement Task Force, MendePUB, Dona Gime, and a project I get the new one. I get the South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Arakaura ayo in a puputo yon. And a services to PUB me and a project aikai.
3: Kaya kana kawiyatin nga po ngayon kita huwag tayo na kong TPP.
4: Kira ni Jay, kuha ko ng chiche kang pwede ng pwede. Kung ang karo na bang tesura yay. Sito po nga kuha katay, kuha ko ng kain karikiam token online, sinin ka po nga na ng Visa card.
3: Ya ako kuha wani, ya ko na nga ng kain kora yon na phone. Sirawata pampam TikTok yon ni Jay.
4: Kuy rani kong kuy, irangin ni Pepe tiyan tayo karawana. Kana ko po yay, ya ako rita kina kong TPP na yan ang 344 to free line. Kore ita king kayo ya pundi kana bia buoka. Mirangi ni beisi. Sito ba ya kona kainya nanya pundi sane ote bisa ka.
3: Ya ya pun nang bibi dirik yan. Ake de na kona koki. Awa ake de beri taka tigra ina ari. O ya pun to apa pundi nauta yari kainya nanya ya. Jakara ngaina. Tepakan tai. Titawano. Tepakana kun tai. Aya weyo PUB. Ay pun sagi jawa metang kwe.
4: Yaman. Ayani. Yaman man. Tokuni na nmenga na makuri kiyo kuna kuna ko. Kukuna ni kapuan token anytime. Kasi kakawa kipa na yayan internet awan visa card.
3: Ya ya pun nang kan try dia ka gay ba ya pun nang save ya yau chan.
4: Ba ya kin kai, ina ng baby tan kai aro ya maka sama sti bi ubi bukin ka puan de token. O sa ki singa ya ni me pun dang in tabi on ta ta roi tai na.
2: Somebody help me. Nakuya ang customers na ako de POB ake akapunga na de prepaid meter. Kama ako ng kay ni kapoy ami tokens online team and kapunga na na mi visa card. Ipaisi, e imeno, o itauroy ntay na. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o nakon the customer portal ibukin na. Yay ang karanga. Kupus. Kupuheroro, ima tiyambawa. Data kina koira nawan tamakuri yon tinamba at 444 ibuginu program. Kamkono na pa nori ar updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: anakakamakuri kamkonani follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project. Kini kawara opposite the PUB ibeso na wanta makuri. Give me the letter S.
1: S.
0: Give me the letter T.
1: T.
0: Give me the letter S.
1: S.
0: Give me the letter P.
1: P.
0: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
2: O kante yung katira si STSP.
3: The STSP bunto wala na kadigirak di tautera ene na yana na tararua de mise ndeita ki me de BUB awa irapa tarik tevewa narun de Ministry of Finance and Economic Development meni manene ki me de World Bank ni de maise na mani e de primer wewa de milion de mani na Amerika.
2: O kante yo kani tira mi tagi de nami karikirak yaan.
3: Neiko, antatoan angi angi nakakabun nage de bayi akaun ana tagi de STSP pun karigyan kata meruan oka maitan digi rogi ay kameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yek yon sa Tarawa. Puto kakia taanin makuri din anon day-day o karikiragyan ay ako na ba yon katay metuan roi-roi nro. O ay timmakuri me communities ibugin ipitakin o katay metuan tiyanwa ni kakaisak ibugin timayang roi, teisak o timerudong.
2: Iwaran, yae na indapa, jarang ni metata roi. O kunani ni kaparapara, payawa makuron na ni karikiragyan?
4: Wawan makuron ta karikiragyan, patuwan na pun katumen na usa kiaswa intume metimeng siwa network. Katian rogi ay kapo yan na usa, mga katumen na usa ikay na kun na metimeng siwa lang. Taka wawa katiakin rogi ki on-site sanitation system yan na usa o communities ni kaway ka asan din niya.
0: O ya kawa, ay atakit na kita ni karikiragyan?
3: Kaway ka atakit na kita STSB. Pun peso payri kita kini beli, nani kai tiada ada kewis atau awak jangan anak kosui.
0: Ngaya ni, ngaya ngaya pun dalam kokong orang. Oh ha, tera makuri ayah awak ingkai yandi STSP.
3: Iti ini tu angkai nama agi tuanu pay nak kontinu bui anak kami uno toilet dekiri pas absen cooperation yandi peso. Kaisakan demen siwa network awak ina angkai yandi begini beli. Ina mengadai tak ina kopayri or peso insan begini beli. Yasa na pangkai men bubong roi onsan ka kwa kite wash demonstration moto de KIT peso bukin tiang ara ire na ko ya ten de KIT yon ko koron tenan sanitation systems ya wa kina pangkai de sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko koro ai ka de wi meten wa mai sia a ke na ka dia kina pe yon atero
0: de bubusi na ko mi ka South Tarawa kota mi puto ka na kon na mikari kira ke at STSP di bukin waya kinan o katime tuan teme uroi, teme uroi o teme rurung.
3: Katime tuai roi roi nrogi aki asan katia gyan te STSP wake yon na peka wayan katia. Tararwas wan teme uri o te isak inano na mita in kapuanganai rogi ay kapuo waikai. Paina te tupepe me te tuopun taina. Karina koi mengen amroki in te green bag. Kapuanganasi te ran o te toilet paper ibukin te flush in taina. Tararwai rogi ay kai narun nepon noin ampai. Di posini urwaki in te taia wayakwa. Robis emenai darikin te BTC JSS na abisin te mektaon kwa nikawai. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Come back in rubber or snapping in the keroin on weekend.

0: WCD, WCD, Grand Opening, Grand Opening, yeah man!
1: Eng nam na makaila ni kayo naman tayo ay nang tao roin roin ko Valley City ni buka merwa ang kapi na isuan ni naman ta dinanan na grand opening kaya nakaukulukin sa tepong ang tekapong airway one suray wawa tenga wapi mono
2: wow
1: eng dinanan na nakaukulukin Valley City ay yo ako na kona nori yai onyan naron fits shorts skirts tops away day entrance yai na may bukimi ay nin naron ladies tops skirts, entrances, nape, o man, and naroon, boxer, shorts, long pants, t-shirts, o wa, may siriki.
2: Ayan, tira, ataw, kundi tayo yun. Kaya, ito, ito, nung wakana, kung ito kayo naman tayo, kinikas, o wa, yun, ito, tayo, yun, kung nang po, ni kakabayan, ito, ko, Roy, yun, na, sa, tayo, na, para, there you see, di, ito, Roy, bukim tayo, na, yamma!
1: O, yun, na, sa, kao, ni, nani, yun, ako, naroon, di, kao, ni, makuri, ay, ni, o, man, kao, ni, siri, nako, nako, o, hapon, may siriki.
2: Apun nani Roy? Kau tain kekarau tain buka buka. Aku bodian kerja am kau. Negeri New City ibu kini nang web. Pernah di rota kini nak web. Pernah di rota web. Di buka buka. Orik. Pernah di rota kini nang orik. Nang ni ni. Aku minum minum kekarau.
1: Yang ini the packs ibu kimi aini daya aikai. The side packs. The ladies bag. Always the peach bag. Oh yang ini bapai nanan daya mouse. Oh uma nanan the bata. The bright pen. Daya nanaku awa pun nang mai sedikit.
2: Seksi gaya. Oh ini kini bahan ni. Tukar na ibuko na nakako there you see onto me sin was ale na kona ni bupoki ibukin was ya kinan terga ina no mai ngam ayo ti tai ya kakao di rora ngai na kan di bas ngai ya reke ke nai pasina buka meru ala ka di nai sumo ni nomi ta pere di bas ina no na kura no te min ale ni kampana awara kampana eh there you see di te kamo er where wa ye sura wo wa tena o mo bi na kawa kampana

Kupen te metuan no ora yon parani meuri FM 89.9 o amta inka yai pensi tapi wari kiti tiya kan no enang po ni meu wake uring ane po ni meu wa an rata yeres na kabara pure enang po no wake uring ane po no no wa an te rata yeres na kai na ko na kontiru ni kari kiro ngono men parani kripes ibin no ram kan ni am dongoro ni matang te pakanta yai yo

kona meuri riki ngoe ko te meton rona yon panani meuri FM 89.9 ho amta inkai te pi meto wana right minutes simin nono wake sinang tauro ai waki na rawan ka kibus are meten nanom program ki kuna ki atangira kina ko yon panani meuri FM 89.9 ngai are ngoe ko te meton rona in na wanti pakanta te dipakanta ya yo me yan mi ngam koe ro korona me yon peom ni mamana na wanti pakanta ya yo koe ro korona me ye pen kiri pesa ipen na pen na kosina nuku kana ye punam me ko tangria ba ina katanga ki ke na ko yon panani meuri FM 89.9 te pakanta ye a ko re ita ki ke ni message na ko ndara Facebook page happy pa meuri FM 89.9 ya ko na pen dei su ko me kai kana ko kunam ra ko tangria na wan te pakanta ye yo

Ai pun te meto ne pen. Don ko ndara program mere meten nanum ke ku na kya tangre kna koi yon panani meuri FM 89.9. Ah na koi mkere ko mga sparoni ran te pakantay ayu. Ngai semena ndara program me meten nanum kana arona pa yai kunam me ko tangdi apa. Ina na koi yon panani meuri FM 89.9 pakantay ay. Ah kore itaki ke ni message na ko ndara Facebook page. Happy PA meuri FM 89.9. Nakunana pendeis ko may kai men na studio ipairi kitara may kai. Nika nakuha kunam mera kutang dia. Te nawan te pakantaya yu. May idea na nakuha mtea ka nika katikiroi. Ang message ni nika katikiroi. Nakuha yam kuraki. Nakuha yaroram. Nakuha yakani miyangam. Nawan te pakantaya yu. Ke nipun wikin. Wikin te takainu amatay. Na rita riki kanwan nung rame. Kunam tokorana yu. Mayroon Jaws. Tatofi. Prisoner of Love.

0: Puntuan may po ako ng plan, ibukin ng kakatanwata ke ang promotion, ke ang kawai, ibukin ng marketing, ibukin kawai eriki ang mi customers, at kikam targetini na mi products, ke ang mi services. Ke ibukin na mi katanwata ikarang ni po nga na, o may nikakawag, ibukin ay yatatay tipotan no anata.
1: What bang bang! FM 89.9 wasin naman ko wa eh kung ano nangalip ko tika penan damero ito na nung service ka professional ang sexy ngayon na anaw rin sila ba ay ka ako na halip po kita wa yon te po kita wa orang metroy ibukin yung gani po tekin maguri community sa akong te po tan nanda ay yun na niya kakao si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwata na ngayra nte pong ay ibukin di kirongrong na panin o rita kinakoyran tinampa eh ono wa tenua kia to wana nime wa kia keisua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: kepo ni kawarida o pondrogo na na frantex ipahiriki kepo na busima ayagyay matemuangari hehehe.

Kupunti metuan rona yung nara program kagpo sindi pakantaya iyo kaya kan mga tayri kayo. Meten na nung program kaya kuna kaya tangira kinakoyo yon panahani meuri FM 89.9. Ere ipunti metuan epe taninga iro kontarahani message na koyim kere. Na koyim kere yei kuna mga kutangiri epe na nako yon panahani meuri FM 89.9 na wanti pakantaya iyo. Kwari itaki kaya ni message na kwa nara Facebook page PPA Maori FM 89.9 yuko na anapean desi kumeikai ni kano kwa kuna mara kutangirian na wante tipakan taya ya kan mga tayri kayo na tauroa di kin desi kume kuna mtapikora ni kano kuna nangani kutimerurung ni kaitaran kin karawakin na kuspangam na wante tipakan taya ya kan mga tayri kayo narita ang rame kunam tukaran ayo at may rowia kanti atomic kitchen. It's okay.

Meni minung ram nam kongra wadir kian. Yakara kuiran narata intepkan taya yu. Tepi meten wat minisa nang po isua. Ke uringan po ni isua wan narata iris na musra ai ara. Ara rawan kakus. Meten nanom program ke kuna kia tangirak na kuya yon panani meuri FM 89.9. Ngayari pun te metu anepe. Datani ngay rukon danan message. Nakoyim kere. Yai kunam meku tangdia pe na naku yon panan. Meuri FM 89.9 na wanti tepakan taya yakan mga tayri kayo. Me a message ni katikiroy. Aki okotang iria pe na kanakuwa kinepe pa irian kunam te tepakan taya na pe yo.

sina tauro ani bismayara miten nano mani popo narata inti wanta irikeyo sina tauro ani bismayara miten nano meiron evodia serimo aya kangai te akanti timeten nano ayo meuri ta yoga kunan na pememe meten nano te pare tais pa ina karina angina arapes driver ai nte wanta iriki ha maitro ai kurapa ya karapa koriki evodia Dona kira nara program meten nanum ke kuna kia tangira kina koyo yon panani meuri FM 89.9 na wante monta irike yu. Hoyo kana kuna mera ko tangiria. Kunan apem me apem me takantani amen katangani kuna ma yo na puni pe andin nangin nam driver are kwamani veyo na message na wante te monta irike yu.

Am tain kai ai pun si tenwa te minis. Ai nang po isu a ke uringa ni pon isu a sna kai na kono konteru ni kari kero romen banani ki tipes bikin ngoram. Reitan ngoram ke ko kandi ki ngoram nam dongoro ni ki tipes de monta iri ke apuri ri yeyu. Ayo ari ro kono pen toki nang kan ni kan wandara program a meten nanom ke kuna ke atang ri kina koyo yon banani meuri FM 89.9. Ya karapa kori kin kwero ko Sunday time te monta iri ke yo nara program meten nanom ibun na koim kere ko teme to nongra yon banani meuri FM 89.9 sina tawron kanin ne kaina ra program ayo me to wana ra meten nanwa ri tangire kina kona ya ka ngai tia kana meuri FM 89.9 na wan te tairi ke yo ya bubusi ko me ko ta yo kan ka tanga kunan ana mwandiri ki Lawrence wewe pa anaka meawa anaka mea uye nungura au ni maane aikai purens me tekanawa. Kurapa o tikiroi. Ya karapa koriki perengite tekanawa. Dona ki unara program meten nanom ki kuna ki atangira kina koyo yon panani meuri FM 89.9 na wante mwanta irike yo. O yon kana kuna mwere kotangiria. Kuna nana mwanjiri ki Lawrence wewe. Takanta ni ngemen katangan kuna mdape yo. Ina puni pe ni meuye inanoye nungura. Amuni mane ke kwa mani veyara yana message nite mwanta irika yu. Purens me takanao.

0: kitarepuan na kunyagi kabuwa ki to wana kia nimeua nimeua tinarunda mkarikira ki at the soft project atabini nkande takarikira ki yu pena waroko apisen ta wan kanwan tepong ke kinaki narana at the mit pa ina kona niri kai ni peire men the world meteorological organization WMO narunda ikai
1: waroko na kamaitan diki karikian wari bugin ta wan kanwan tepong ari ikinagi narana takakipe kasip ke apa air station waroko na kamaitan diki tabu ke ape ari anakona ikakana kwa tawon kanon tepong narana ate the automatic weather station waroko yatani maguri bugini kabaisien diki terepekau arire yon tawon kanon tepong pa anakona nikinakin tepeya asipanga ye bugini tepeya akini bes tebebeke ajonnabe sensinila yema takarikira kina payo enora kakawa kia tepota nameta menake yairo takia men takarikira pa anatopaki on kamenwa kiroi nimwa meiron teteinaine tekara amaugu pa awon konan deke pokhaya menna seves tawon kanon tepong nakon pongai ka imaira pa anakona nimeno menna nga nikapone poi ni deke deke me pitakin kanon tepong aw kanon pong atai mani ngana ba ade amkarikira kayo ngaiya ay mani nang gain sponsor ang kai wowa meibokon kanon nan program ke anakabu to committee nikai no amata ibukin dungan nan kapi me suoni no amata ta me kiribas derere ge ay wowa tanga wobi mo no nana kapo naru nai kai temeuru wea fashion show ibukin toni an mani ke temeuru wea kaperak atoni an naine ke temeuru wea wrong dress nakanwanga ani me bubuwa temwana atini bubuwa taka women aw wabubuwa taka tinimen aw ita kapon ta kai hek nakanwanga nanapa naru nai kai tepea ke ta kai women pon me bubuwa tara temwana taka women wabubuwa ni me bubuwa tara taka tinimen te bubuwa ni me bubuwa tara ibukin te singu ke ta kai temenna abubuwa na kon temwana wabubuwa na kon taka women atte bubuwa tara na kon taka tinimen ibukin panini ndongorongon kapo oi kai kamkona de itaki na kon mere kai ibukin te fashion show de itaki na kon de mere hoem at obi gov.ki ke soft.accountant@mit.gov.ki on tarabon na kon number aika isuwa tenuwa kea taporo ni mewa ono wa ni mewa isuwa ke isuwa tenuwa kea ni mewa wanua ni mewa taporo onowa ibukin taka ye kile itake na kon meri aika soft.procurement@mit.gov.ki ke kalista.takoikoi@mict.gov.ki ke tarapon na kon te number ai isuwa tenuwa kea taporo towana akea wanua isuwa Kambesin daba a kamnatikiroi inanun dungan na kapi mai suwani no meta tera ebesin tangina giroura e gidi besi me meten nanura. Arepeu men kami, te meuri, te roi, au te tabumoi.

0: WSB. E manena ki ta karikira ki ae men nana banken karikira ki asa ki te ADB, banken ki anata ki te World Bank awai pon naratau te aga ni kiripes. Te ran pon te mea o ke Water is Life pon ingaya an ta karikira ki ae.
1: Pointa ka nganga yon sal tara pun kai nanu an tera ni moi e isa ki oe nanu. Aire ki ni mera men maramani pa tangen garau o men store.
2: Wotan pipita kini kanuan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran eisak. Nona ki mean ni tarakin de service si pukin tiran ya puni mean aurua ki omen kai nanua chenobai.
0: Ena bebe de regen tiran eisak et aurua in taina ho amen menomen pipita kini kanuan pong iro ya kan saaf tarawa me peson san takarikira ki ai.
1: Aigai da bewa kanuan takarikira ki ai. Towana katian muwa misin nororan na ikabu ura. The one and the McKenzie had 2.5 million liters or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katumaki knows in the Kapani, a pipe on Randai Kapo, in a waga yo, in a non tiririke.
1: Then one, the Sona PV farm. A yore in a book of BUB in Karikia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, non Randaikai, and Makuriaki roam the style Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuando ira in the water reserve for ipondiki. Ena ataki romi the potan no ameta pa ara water reserve ipontima tuani kaponga naki on katima tuagi ro irina ibukin kaponga naki.
0: Ayare nan kakawaka na ikare ke pete botan no amenda men ta hari kira kiyo inanun na yatai no aki ni kavene ipai pun dan na ikapo wai kai. Wasana taro ngoron ta hari kira kiyo na wota teise isa ki na pon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawere kena at the strip ponte wana takarikira ki yon tees e isakimentai ari ikatiaki pa ina katemerwa aronda na waki me ana makuri the PUB yon tees wawa makoron takarikira ki yo pa yay as strip 1 or yay as strip 2 ay atapin wakin kai o takantani nga pangkana pupunga roi o ina pundrang karikia tipitaki matitemerwa na kontarawa tine ina nome peso o pun kiribes sepanin digi ni kawaririkian o tanakin de pa o pun kawaririkian nepe kapunga nakin de pa
1: ay pun kukongurara nepe kunang daaraba o tayo ako kunan kaparapara patira ko akurun strip 1 or strip 2 patira roi o intapeya
2: apun nan meyang strip 1 kanne ipun tapi mekatian solar panels ibukin karikian tekorokora kiteis e segmentai solar panels e kai aki ating kai pundiki ntakawaya po makurun takarikira kai yo emanenaki men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA the infet ki the taudera nusiran the LCFO ipun nam taudera nikiripes strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe hari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora mentai are ina kare ke men na sola piano ai ina manga katia gitar itandio demjc ipeso atu wana na pe mai bokon tapen strip 2 pon katian po one is ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin tesia takatinua pon karokuan ka ai ka meo mentis o katian na patapon sas ibukin na ka kinika ai kai awara ngan o ye na patu wana me pokon noin tapin strip 2 e popoto yon ameno wakin metan win tiepe ke the coastal protection tapena yo ari ina tapi me ameo wakin trakai kitiene yantare mentis o yo ari ina kunana pe ni popogi ni katemerwa meo tega me anota panin o ni kunana pe ni kamenoa metan win tiepe men tiye pepe ki tiye bus. Makorona ganda yo ari emanena ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau teka ni kiripes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ki ni kawara opisin di PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP.
1: The STSP bunto wala na karikira ng tautera. Ano na yan na nataraluwa the mise data ng the BUB. Awa inapatarik tayo wala naron the Ministry of Finance and Economic Development. Many manen ng the World Bank ng the mise ng manen at the primer wala the million the manen ng Amerika.
4: O kante yung ani tira ni tagi din nali karikira kyan.
1: Nako ang tatawa ng kya ang inangabun na kaya the account. Ana tagi din the STSP pun karikian. Kata meruan o kamaitan digi rogi ay kaameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yek yon sa tarawa. Utokaki at ane makurijina nun deide o karikirakian ayakona pa yon kati metuan roiroin ro. Awai tem makuri me communities ibukin ipitakin o kati metuan tianuan ikakaisa ibukin temu yang roi teisak o temerurung.
4: Iwaran, jai na indrapa jarang ni metata roi. O kunani ni kapara para payawa makoron na ni karikirakian.
0: Wawa makoron ta karikirakian patawana pun katamen nausa kiaswa intome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa o mga katumen nausa ikay na kon na katumen siwa lang. Takawawa katiakin roki ke on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tine.
2: O ya kawa, ay napakit na kita may kira kya?
1: Kaway ka takit na kita STSP kung peso pairi kipigini pew na ni kay tiyorere ke wis apero o kay tiyanano kosway.
2: Ngayon eh, ngayon nga ipundang kukongura. Oka, tira nga, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung aki tono pa ina kontinibuy ano kami yung no toilet di kiripas absent cooperation yon peso. Kaysa kan te main siwa network ayawakin at ang kay yon ipigini pew. Ine mga data kinakopairi o peso insan pigini pew. Yes, na pengkai men bubong roy onsan kau kwa kite wash demonstration moto DKIT peso bukin tiang arai rei na koya ten DKIT yon ko kwa koron tenan sanitation systems. Ya wakin na pengkai di sanitation pilots ke katian rogin kakatai ay ka kwa kwa koro ay katewi metenua maisia ake na katia kina pe yon apero.
2: Tebubusi na koi mi kain South Tarawa. Kota mi pouto kana kon na mi kare kira ke at STSP i bukin waya kinan o katima tuan te meu roi, te meu roi o te meu rung.
1: Katima tuai roi rin rog, aki asan katia gyan te STSP o aki yon na baka waya ni katia. Tararuas wan te meu ri o te isak inano na mita in ka pohanai rog ay ka po wai kai. Paina te tobe pe me te tobe un taina. Karena koi mengen amrok te green pack. Kapongana si teran o te toilet paper i bukin te flush un taina. Tararuai rog ay kai narun na pun noin ampai. Di bosini urwak in detay yawa yakwa. Rabis, imenay darikin de BTC JSS, nabisin de McTown kwa nikawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara nampa e 7402619 2. Kambesin rapa osinabin in tikiroy na nun wiki kaino.

0: Ang kampanya ay yanang trading. O siko ng design kung kayo na kayo na ko. Naroon yung t-shirt, the cap designs, the banner designs, color designs, blade designs, cup designs, the badge schools, the non-locals, signboards, poster printing, yay na para sige kayo na nung beta. Ibigin tinahan ka, depo-depo ay tinahan ni pas, tinahan ni truck, o siko na nga na karawa, the king, ibigin takawubi matuwa na. Yanang trading, yay na para comment. Siko na ni karoy, tinahan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kulguridik. Ilarigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, yanang trading. As ko na nabay ni karoy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na ni karoy, tiraan kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, takain kopen, awa itakain ni katoka. So ko na nabay ni wiring service, o yay na pa, arakapin target the construction. Ilarikin na services sa ikan ni, o yay na pa, arkaibo kay ay kasko na nabay ni pupuki na koy mi, ang kami ay kikamkan ka na koy, amika ko na kupuki.
1: Ay kayaran na rakaibo kay, apitin wa, LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii, LC Lady ito ni Merawa. Ayong kanne, kawain na rakaibo kay, erong di itira ngayak, nunga, away di itira miyang. Daitagin na koy na yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa towana, uwanowa towana, uwanowa, kay, email na kon gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

0: Si
1: woga de tara ako na kung wini kapungana ti pororo in de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kuna ni intane ti mentio te buina te tairi ki ni karuwa te ono uan te nga pong. Ori esta to wana woga ke te poti ipukin ka ina kim te pororo in de tata rek kapungana ti ena pene tainan te wa awan ta kara ngayna.
0: Ori esta to wana woga ke te poti ipukin ka ina te pororo in de tata ari rek kapungana ti ena pene tainan te wa awan ta kara ngayna.
2: Yay te ngayon suwa! Sakwa yay!
0: Ata aras paswa kanuam. Ori asta tawana tenua noa te poki kanakoa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bula ke kon na kana sede so da pone.
2: Ringa ba wood from yadi kon na leteria anda ngai bukim poetry kinas.
0: Ya kupe.
2: Bukim to nem na wood from da na ko. Yon na sis na the kupe. Don't reach out me. All the secret kana ko dai ba ke kanu nam telepon. Ubusi yam kupe. Kekanwagi ng telepon na iruya mutu, aroram na kiapona.
1: Ja, o ilawa sa tayo kanakwakin na urongorongo.
2: Nina po ito tayo bukini kanakwan ng urongorongo, ikatotukan na makaina.
1: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya kanin na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the boss.
0: Whip top up.
1: Ja, mga te whip top up, ay mga tirang kante whip top up.
0: To whip top up, kung namta yung top up, ayoko tangiria. Kaya namta po, ayoko mena yay. Yanagi ni paisi.
1: Ja, upon huwawa ane ke.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky Nakon top up, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
1: Ito nga yung kayo wapuy mea wat yawa inanon isiwa te pong.
2: Kanway kong kay, ako na tina tuan rin tek, inanon nga na sinas, Vodafone.

menimi nongram kunam te tokoranan ipi ariki paramne yakaro ko ro nara nara tain te tairi kayo wapi mawan wat minis.

0: Waterstop ko mo.
1: Nako, may yara kasi tama siya. Kukuray waterfall ni Katamata. Pahiyay ka mga nang kapungan natin na na-service yon the recharge.
2: Yeah! Pwede ba sila ba ng maye? Sila ba na nigilig-gilig wa kanta?
3: Ayon, guys. Ayari, kataya.
0: Mungkin orang nak apa ni? Telefon dia. Tuan aki kawan dia lemahkan nak oh, waterphone tak kuwakan nangai. Device promotion.
3: Kalau kita ambil kerja orang dengan telefon, apa ini nak telefon? Kapuan kerja AO6. Telefon app, pakai telefon. Nanti buat apa pun merwewa nak kon. Nanti buat apa pun merwewa. The model E14. Nanti buat apa pun merwewa nak kon. Nanti buat apa pun merwewa. Ah, tapi wari. Aku kita nak telefon. Aika tu Ryan Taylor. Aika apa? Kau ni faham kita gua boleh jadi tu jayu.
1: Ya, itu ni kau murah lah. Nanti buat kita wahyu. Aika ni aku rasa.
0: Iran kini nanti an. Oh ya, itu pakai telefon. Wow, naron.
3: Kapo ang kay, wow, ang may yung saan, ano na kirom, diba ka na po? Yan ang kawawang telepon.
1: Yan? Buti po ba hindi embe sa QR, ano na rin kinapayrom din, may 1%, diba ka na po? Yan, di na rin na ko tayo ang telepon na.
0: At ang rin kayo, tapo, nipaka man eh, irawi akara, ipairiki. Oh, what a phone, bakin, waka, met greenie.
3: Yan na ba, inani kay, na naman na matutuwa matutuwa, hindi tak na sa peso sport complex. Ibagini ba nito ko na, telepon niya, Tawa na agya-agya, kaya ka wala umangan na ko waterphone. Are ko wakanin na ngayon, ibigin, wakam, kaya kayo na naman.
1: Ya, sinahin niya po bukitawan.
3: Ah, ngayon ko, paswa na tayo ngayon. Haya pa ka na po ngayon, waterphone yun lang na ko na telepon. Sa kita baka, ikaraw-raw, pa-iapon ng babo.

0: Remember, men na kampana and what a phone. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabon ng Vodafone? Yain kaya napakan po, Vodafone, amon te metiroy na rin te Samsung, at te yung 6, nipon na te bubuha pi meriwew. Ayay na ba na, anakis, ayake po na?
1: Yang kami po, mga kive na ba ng Samsung?
0: Payera ka na kive na ko, akawari ginanom na yu. Te yung 7, ako bubuha te pi meriwew po ng kay. Apo ni po na roy, wabubuha ni mebi meriwew. Kuwara nan, te moto yi 14, at te bubuha te pi meriwew. ZTE-835, te bubuha ni mebi meriwew po ng kay. Kuwara na penan, tenubi avi 70, at wabubuwa tetara ponang kai. A pona roy, ponung wabubuwa ni mepi meruwewa. Tenubi ATV 80 max, wabubuwa bi meruwewa, ponang kai. A pona roy may maina, wabubuwa, ono bi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayya muante ka nganga mwota phone na aneke.
2: Xiaomi Poco, e wabubuwa bi meruwewa tetara pona, ankai. Ya pobu kita wana kon wabubuwa wabi meruwewa. Tablet ay katao roi na nalpeira ay kati Samsung Tab A9 o ye puni pupu kitawa na kon tinipupua ni mea pimeruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipupua rwa pimeruwewa o nipupu kitawa na kon onipupua ni mea pimeruwewa. Kapuwa kai wawa de Samsung A07 o inareki yung tinipupua ni present de paka nipuwa yon na mkau wawa ntaripon at de A07. Ireke nane a my phone at the 17 na hakina nako o tapi wari kitare pon ai ka tauroi nanon peira po pa ingai pa yekyo kyo kitai.

Apun tapa nani ka kami rin ako yung media na sinikidipes, mtapo ay kakako ako rin sinanip ko ni kidipes, yon na pemayu, may makin na kwaro de, yon na rin na arawagi. Ake kam tayo meto ang nunguraan ako ni panani kidipes, inanon nung wikin na rakay noong meta, es tayo meto ang pinibina inanon na, ingin ki, esan rungakin, tapo nga rin kwanan mo, tapo panani kami rin ako yung media. Away kay rong rong ipukin nunguraan, makiasan katawa arawagi, men na naruni karik rong rong panani kidipes, rong rong na pemayu, rong rong tipitipiti, o rong rong na pen na nabe, Aquí en América que nacoy, ironga yerina ta terbe dios. Tengan me tienen na que haga toca que ya me tiraina menta in ronganda na capo y me hizo wali de ginino a meta pere que le pes un cona no ante peso sport complex. Mente me hizo yo, o ismen na que are que nacoy te metera, aya na camo amo a que Pata cuya, wakeya, Mr. Du, teaching. Teke me uribe peis, sari de sos con, que en escalivete, Tavita come, o pesta tamiti. O temen na riere ki na koina temetera. E pouto ka antoro ni paini kiribes. Pare ima amara udinkan kaidirieta. O temen na riere ki na koina temetera. E kanikinaen tepe kumaka mete kokoni meki. Pa eriuta karepo, pasta taira ke morning star. Au apo semion. Ingen nanya kura keika yake asa ni kako wakiro ni happiness. Awa nako mete ni katoka mete la kiripes pa apondia inte ke nako iya. Awa ni katoka ake ya mete la ntiririke yu. Nta indrunga na nakapu ime isuwa ni kaino ame tapera ayatangira ke ya kiripes. Me minte poka kanore karava kinkwana nu antepesu spot complex yu ante takakaro ate pora pata. Awa pei karava te tapo ngai yari avutano ko te toka ni kai yu ante kinkai. Pate sampion te pora pata tiririke yu wawatenga wabime onowa. Pekarawa de tapo ponikain tepe makuroa yon oto ha wari erikin kai pa anasampion na nakapu ime isuwa ni kai noa meta kiripes. Yo ante takakaro ete pora pata ilo yon maani. Ingen nani o toka ni kain pekarawa yu wari erike mei miin na naitara ni po are karoi ya are tana te gawa iki ete pe na kona veye ipangai ya watana kote toka ni kai o me ni kawo men are tana te gawa kainu notoa o ekateni men petero. Karawais, kainan o toa. Awarita wa yu pon te sampion ntiririke anako. Idarikin na yu ane ikino petera purapu. Ngay yare wotano ko te toka ni kai. Andiki pa te sampion te po wai ntiririke yu wate nga wapime onowa. Opo ni kain tepe makuro etep te ueme ang. Ome rake. Te takakaro ete po rapatapun te wana meipu akon. Ana takakaro te ikiripes herangin di anako aru ni kakametakuna. Awarita imeto andiki pa te wana meipu akon. Ana kanu arungan pungin na pera ikiripes ni katoa ririki. Development bank of kiripes ke anapeng ke nekarikira ke te kiripes ngaya aria mane na kanwangan te pora bata nte ririke yu. Enang tau roi ni katoka ke anapeu Mr. or Miss Triple T wote nga wopi meono wana kon te ngapung imini pene ni kanwan te kapos kiroi doi ataini maane awatain naine ake awarere ke are ena moana ke kanwana mente ta irike yu. Tena kwa e Miss or Mr. Triple T yesi ikona andeke iron te tein naine o te teini maane e te kiripes Ari ini nana diri kimi merina ni semua arwaiwa. Oh, ini anak aku antuk ani kaya napi, yon kaya ni pergi aje akat awrova kipukin teka bos kiroi, diri kayu. Teka bos kiroi dia tay ni mana? Mr. Triple T Rising Star, enat awroi ni karawa kiti muan tay yon kiri pes. Drana kimi Mr. Triple T Leader Star, enat awroi runga kita kawo wan tay diri kayu, kipukin runga nana kapi mai semua ni nama tak kiri pes. Ani pene ni mane nati, iron te kampana, e triple T enterprises. Ondi tan nungoran roron apen tipe tipeke. Yesa na rakata Amerika hete Health and Human Services kete HHS nkatan watapa eminangkai te Marianas kete Commonwealth of the Northern Marianas Islands kete CNMI o Guam inanon te kanganga imin reki antiang ipuaka erangini kurakura ete supa typhoon pavi. Teka tanwa taane, ekona nangante tautea na Amerika te maaka ni kapiri maaka na waki ni poutoka. O ni pupuki na koni poutoka na ya kanganga ape ya kane me ya pota noa meta. Men anaurupa iti angi pua kane. Teka tanwa ta meironte sakoropuki nte HHS Robert Kennedy Jr. Eponta orimiin na nakatanwa ta na peperestens Donald Trump ibukin kapaisiyen taya ni pua kana koya ape ya kane. Areponia idekerekeia meto atoa me Amerika. Eta ko Kennedy pa Amerika, ete idarikia apeka Guam o te Northern Marianas Islands, ni kaitara ati ang ipuaka ane. Awari po sina tani karike rongrong me ipuapua ni ukin pa yei tenimen tani pure ake akasia ki oni mete. Oni men na kia kakaya ki kua ki ente tai ariapirina ko yei mente karabus. Eta ko te post Korea pa
akametua placement pa yei tengaun tanike etake ke ari ke pirina ko yementi on garapus at the Peishu Correctional Institution Services Facility in Makoron Papua New Guinea Western Islands de Davis tene men pure ke akasiya kin tetai ari akakyo kyo ke iro ya tantar roya pure oni men na tiari ke oni ko ki kakaiya ki o men na ke ateme to na kan kai tuwa inde ke tapataiya men tairi kin tetabes ate ina to aliwa ki kai praise ni karawa ya kakae pa akanga tan ke ta ke kai inde ke angani pirina ko ya tai ni kawara ki ya iro ya aiya kora onde ta noran rongron apenon nate Este presidente Donald Trump ni kame tua paena nga vaki nga Amerika ni kaina tero kwa tiusina kwa menda na metapeya wa ni kape ni Iran. On sasini ya kaipuke ke anakaponga na te Strait of Hormuz wapu ite kate pupua ke wapu ite pesende. Nga iye mga tepe nepe ndikira kete pupua ka imere na name Iran. Eta kupa karavan na ni iron Amerika pa enapuntu toko iya ta ni popa iron Iran. Ni kota ki mea anakaipuke ni kape ni Iran pa anakirin nako kendo senako. Mente mera wa idariki ane. Are ngai ya te wana te kawai e kakawa ki puke ni oki ni pa ian te oira na konti o nate. Me yesa ne penika metoa hi ran pa ene te imetoa ndiki. Pa te sa tararua te Strait of Hormuz on te imetoa ni kaitara na waa ki ni puaka Amerika na konna pena. Yesa ni kametoa Amerika pa aite ni pong kai ana pong ni pomi ana takete yon hi ran. O yesa te vada ke abupura Ari Europe ke ate pa ni moi na tuni ka van Thailand ne Bangkok ntai dikin te tape sin siringia wangau ni mevani men nameta ani kai kua kia ka kaia ki wangau ni meni men nameta e mo andi ki te ura me ira dikin te tapo ni kameta kun te pa han ni te tapo ai era ni ka kavara ki e tai chuta ki district a me tan ni era kara kana kona pe ntero ari era ngin tabe ntero ari pue mi ntais ani me te tai an taura an nunda ke na nun te pa an ni te bubu Ndeyen tamne yere yosena kwa onibusena kwa yonje social media. Awakuna nora ki anakastama ke anawameta te po nipa ane ntatakarua nyosena kwa nimetaruan te pa ane ari epo nurarake nate. Awayako andoko taansiria inte nunga nipo ngane nsiringa te urarake ane. Ani kune yara pataya awameta ki amete ina nintero ki. Te tapore ya kwa wapi pa apirina kwa nako yei ibukini karikian angani karikian imea wia. Awakupundi neto nora anako nipa nani kiripes. Akan demo atau kini orang orang bukan orang ram, akhirnya sari kini kata orang baki. Men, anak orang ni kari kira orang orang panahan kiri pes.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata. Yohan ka na ni Gidipes kukunan ni Buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sirey tagi na ko na si Marketing PPA. Au abon na buwak ko na ba. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yayam ka nga ni karawan ng promotion.
0: Natuwang ko meti ko au. Natawa na iron Marketing PPA. Sikunando ko na niya ang tanay. On karoa am tame na kon na rekotang dia. O sikuna na ni karoa am script. Ni nan terenio. Tiaro. Are ka na yung urat po da nanta. O ya pun nim tag na dana na. Tangin am promotion na nakala ko kin nan panan. Kun kun na bendo kon nam tabo. Ni create am promotion na kon na da are ko kon kanta ni ngaya bangaya and tag roy. O ya man ni roy na kon te pota nanta.
1: Deita kina koira nara nampa e ono wetin wa ketin wa keto wana ni me wa kia. Kesiwa tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at ppa.org.ki ke message na koira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata. Yohan pa nani kilipes ko kung ano buo kay.
0: Aki ang ano na ikoy ko ito. Si Rita ginakom na ng SIM Marketing BPA. O, abon buo ko na ta. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan karawan ng promotion.
0: Natuwang kumete ko ako. Natawa na iron Marketing BPA. Sikunando kong meri ang tamay, ang karoa ang tamay na kong narekotang niya. Ang sikunando ni karoa ang script, rinan ang tirilyo, zero. Aring ka na yung ura at po doon lalata, ay ang panyamtang na doon na tangin ang promotion na rin akala ko, hindi na nun pa namin ito. Kung kurang na nando kong namta po, ni create ang promotion na kong nada, aray ko po ni kanta ni ngaya, bangaya, anything Roy, ay mamila Roy, na kong tipotang mamata!
1: Reita kina koira naranampa e ono wa tenua kia tenua kia to wana nime wa kia ke siwa tenua kia a kia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message kina koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Calvary, Calvary. Quiere que, quiere que.
1: Almighty Roma Tera.
2: Nga na kafui me suwa ndiki ki ni no nata apera e tangira ki loura e kiribes. Tika ora iyo are e katauro o ki mandana mi peronga the Stakeholder and Community Engagement Task Force mende POV ndona ki me ana project ai katinua. Ai kate South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kongra ayo ina puputo yon. Ana services the POB me ana project aikai.
3: Tari, ispatsika pibay di nito ng espada yaya wariliga ukwepi. Kaya kanna kawiyati nga po ngayak daw ang tayo na kong tibi. Kaya
4: kira ni Jay, po ako ng sitye kang pwede ng pipi. Kung ang karoon na rin si Sura Yay. Sito po nga po katay ako ng kanyang karikam token online si men ka po nga naan na Lisa Kat.
3: Ya ako kuwa wani, ako na hanap ang kanyang kora yon na phone. Sirawata pampam tiktok yon ni Jay.
4: Kuy rani kong kuy, irangin ni Pipi tiyan tayo karawana. Kana ko po gaya yon, kurita kinakon si PUP na yan ang pet 344 to free line. Kurita king kayo ya punting na ba po ka. Mira ni Pepsi. Sito ba ako na kay no niya punting sa net o te bisa ka.
3: Ya ya pun nang bibi dirik yan. Ake de na ko na ko ki. O ake de beri ta katira na ari. O ya pun to apa pun no ta gari kay na no ya. Ta kara ngai na. Te bakan tai, te tawano, te bakana kon tai. Ay ya we yo bi u bi ay pun sa ki jaw na tang ko.
4: Yaman, ayan ni Yaman man. To ko ni na mi nga na makuri ki ko na ko na ko. Ko na ni kapuan so ken anytime. Kasi kakawa ki pa na ya yan internet awan bisa ka.
3: Ya ya pun nang kan try dia ka gay ba ya pun nang save ya ya utan.
4: Pa ya king kai, ken ang pipi tang kai ya ruya na customer sti bi u bi bukin kapuan de to ken. O sa ki si nga ya ni me pun dang intavi on ta tauroi tai na.
2: Somebody help me. Na kuya ang customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kay ni kapoy ami tokens online si men kapunga na na mi visa card. Ipay si imeno o itauroy ntay na ko. Kauga ang website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yay ang kanganga. Kupus. Kupuero, emet yambawa. Data kina koy na nawan tama kuri yon the number at 344 ibigino po kam. Kung kono na panori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ki Amen na banken karikira ki Asa ki te ATP banken ki anarta ki te World Bank awai pon narata utera ni kiri pes. Teran pon temel ki Water is Life pon ingaya an ta karikira ki ay.
1: Pointa ka nga ngayon sa utara pon kain na nun teran ni Moy e Isa ki oye neno. Ari ki nimera men meramani pa tangen karaw o men store.
2: Wotan bibita kin kanwan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kin yabusintari o tengi buaga arota aron dikin araran aisaki. Ndona ki meani tarakin the service ipukin tiran yaponi men auruwa ki omen kainanua chinobay.
0: Ena bibita reken tiran aisaki eta uruwa in taina po omen menu men bibita kin kanwan pongiro ya kansa of tarawa me peson san takarikiraki ay.
1: Aika itapewa kanwan takarikiraki ay. Towana katiyan wawa misiin nororan na ikabukura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Koronga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamaki knows in Kapani, a pipe on Randai Kapo, in a wag a yo, in a non tiririke.
1: Then one, the son of PV farm. A yore in a book of BUB in Karikia to Korakura Mentai, Arena Kainanwaki Bukin Magurini Missin, Noranaikai, and Makuriaki roam the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve for ipondiki. Ena ataki romi the potan no meta pa ara water reserve ipontima tuan ikaponga naki on ikatima tuagi roire ina ibukin kaponga naki na.
0: Hayare nang kakawaka na ikarigi pa ito potan no meta na takarigira kia yo inanun na yatay nuagi ni kagene ipaipun tan na ikapo waikai. Wasan na tarong rongon takarigira kia na wota teise ay isa kinakon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawari kena at the strip puntuan at takarikira ki yon teis e isaki mentai ari ikatiaki pa inakatemeroa aron nanawaki me anamakuri de PUB yon teis wawa makaron takarikira ki yo pa yay e strip 1 o yay e strip 2 ay atapini waking kai o takantani nga pangkana pupunga roy o inapundang karikia tipitaki metetemeroa nakontarawa tine inano me peso o pun kiribese apanin digi ni kawaririkian otanakin de pa o pun kawaririkian nepe kapunga nakin de pa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang daarapa o tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 o strip 2 patira roy o intapeya
2: apun nang meyang strip 1 gane ipun tapi mekatian solar panels ibukin karikian to korakora kiteis e segmentai solar panels ay kay aki ating kay pundiki ntakawaya po makurun takarikire kayo e maninagi men the Asian Development Bank ki dipengen NASA the infet ki the tautera New Zealand the SCFO ay pun nam tautera nikiripes strip 2 gane ngaya are ya karabe pe hari kana makuri strip 1 men ka siyan to korakora mentai hari ina kare kei men na sola piano ai ina nga katia gitar itandio dmgc ibeso oto wana na be mai bokon tapen strip 2 pon katian po one is ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin te isia takatinua pon karokuan ka ai ka meo mentis o katian na patapon sas ibukin neka ginika ai kai awara ngani oye ina pato wana may pokon noin tapin strip 2 ay popoto yon kameno wakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari ina tapi me kameo wakin tirakai kitiene yantare mentis o ayo ari ina kunana pa ni popogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenoa metanuin tiepe mentia pepe Ketiapus. Makoron ang kanda yo ari imanina ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o ponte tau teka ni Kiribes. Ipukin dongorokon takarikina kay yo me anakakamakuri kamkona ni follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin the PUB ipeso na wantamakuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP bunto wala na karikira ng tautera ay nila yan na nataraluwa de mise ndeita ki med BUB awa inapatarik tabewa narun de Ministry of Finance and Economic Development meni manena ki med World Bank ndi maise na mani at the primer wewa de milyon de mani na Amerika
4: O kante yung ani tira mi tagi din na mi karikira kyan
1: Naiko, ang tatawan ang kiyang inakangapun na kaya di ba yakaon ang tagi din the STSP pun karikian katameruan o kamaitan digi rogi ay kaameno yan naus on community Nikawa ay kaasan din niya yon sa tarawa. Utok aki ya tanim makurijinanon deidei okari kirakian ayakona pa yon kati metuan roiroin ro. Awa item makuri me communities ibukin ipitakin okati metuan tianuan ikakaisak ibukin temeyang roi teisak o temerurung.
4: Iwaran, yae nang indrapa jarang ni metata roi. Okunani ni kaparapara payawa makuron nang ikari kirakian.
0: Wawa makuron ta kari kirakiai patungwana pun katemen nausake aswa intome metemen siwa network. Katian rogi ay kapo yan nausa ang mga katumen nausa ikay na kung nagatimeng siwa lang. Taka wawa katiakin rogi ki onsite sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tinie.
2: O ya kawa, ay natakit na kita mga kira kya?
1: Kaway ka atakit na kita STSP kung peso pairi kitigini pew na ni kay tiyorere ke wis atero o way tiyanano kosway.
2: Ngayon eh, ngayon nga pindang kukongra. Oka, tira nga, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung mga kitono pa ina kontinibuy ano kumino toilet di Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin na tangka yon pikinipew. Ina mga data kinakopairik o peso insan pikinipew. Yes, na pangkay, men bubong aroy, onsan kaukwa kite wash demonstration moto, di KIT peso, bukin tiyang arayray na kuya atin di KIT, yon kukakurun tinan sanitation systems. Yawakin na pangkay di sanitation pilots, kikatiyan rogin kakatay ay kakukakur, ay katibuy metinwa maisiya, akaya nakatiya kinapa yon apero.
2: Tibubusi na kuy mika in South Tarawa, kota mi pautok anakon na mikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeo roi, timeo roi o timerurung.
1: Katimatuay roi rin rog, akiasan katiyak yan ti STSP o akiyon na pakawayan katiyak. Tararwas wan timeo ri o tisak inanon na mitay nakapunganay rog ay kapo waikay. Pahina titupapay metutupon tayo na karina ko'y mengen ambrok di green bag. Kapunganay si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush tayo na. Tararwai rog ay kay narun na po noin ampay. Di po sini urwak in detay yaway akwa. Arabis, iminay darikin di BTC JSS na abisin di Mactown kwa ni kaway. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara nampa e 7402619 2. Kampesin rapa o sinapin in tikiroy na nun wikin takay no.

0: Panamera ngoi te ikiribes nui kin te kaino ame payo. Was tan ngongo to adulta na rongorongon te karikira ki at the Systematic Observations Financing Facility ke te soft kiribes project o te tapan magurira e mena yana kin tararua te karikira ki ei. Himaines na raranga roi na koim rongorongon te karikira ki ei me bonganana. A koria imo na ta kenikina patira te tapan maguri e obisin ta wan kanwan tepung ke te kiribes meteorological service.
1: Obisin ta wan kanwan tepung ke te kiribes meteorological services ngayangwan. Punto wana anatapan maguri te tau tega e mena yana na tararua an obis te presidents ke te opi. Yai wawa mangan te obis ayo pato wana ete iti megini peso yon tarawa. A to wana ipanana yon kirisimes a lima maguri inano nungopi mea wachewa ni katuabung. Kwaan nata inaiba patira ointapin mana service job is ay.
0: Ointapin mana service job is ay. Puntawan kanwan tepung tawana metawana ibukin na pen kiripes. Katawrawan katawtaw ibukin kanwan tepung detaya waririki awemen. Rongorongo yon tiora metiyapus. Kanakuan kaurin yon ang ipuaga. Mautakataka aririkiriki me akipapakan takaraw. O katawrawan tayanumari yon kanwan tepung kita weta. Kanwan upong climate orietan tari kita si lebo.
1: Aika sebe seika ada yang kakawa ki bukimi ingkami ito botan no ameta. Ay morara rigi pun ingkami tan nakawa, tan norpen, tan ununik, tan mamana ngay tari, tan ikipen tawani kipa. Apun ingkwe yara kukan na taya patira ang kay ten taran tepung ay ten apung apunga kay mina anaroy ke tau anapwak.
0: Sebes na kwa ikay aki ako na andagi rom si mendong ram tererio yon panan kiribes. Memetakun na ya Facebook page at the Kiribes Meteorological Service. Open our website at www.mets.gov.ki. Kipanda itakim na kontarapuan namba ay ka isuwa awa kia, wawa ni meawa, awa awa awa, ki onuwa tenuwa kia, towana akia kia, ki tarapuan na kontayaki kapuwaki at towana akia ni meawa ni meawa. Tinanun na mkarikiraki at the soft project, o tabining kandi takarikiraki ayu, pena waroko apisin tawan kanwan tepong kekinaki narana ete mits pa ena kona niri kaini peire men the World Meteorological Organization WMO naron na ikai
1: waroko na kamaitan diki karikian wari bugin tawan kanwan tepong ari ikinaki narana ete kakipe kasip ke apa air station waroko na kamaitan diki tabo ke apa ari anakona ikakana kwa tawan kanwan tepong narana ete the automatic weather station waroko ya tani maguri bugini kabaisian diki terepekau Orire yon tawana kanwan tepung pa anakona ni kinakin tepeya o sipanga ye bugin na peya akini pes tebetebeke o chon nap. Sensi ni laya me takarikira kina pe yo inora kakawa kia tebota nometa menake yeiro takia men takarikira ki pa anatopaki on kamenwa kiroi ni mua me irun te tei naine te kara o mauku pa aongan konan deke pohaya menna na service tawana kanwan tepung na konupunga ika imaira pa anakona ni meno mennanga ni kaponipoye ni irekereke me pitakin kanwan tepung o kanwan pung. Ata imani nga nape, adi amkarikira kayo, ngayya, ayamani nang kien sponsor ang kay wawa, may ipo ko na kanuan na program kaya anakabu to komite, ni kayo nga mata ipukindungan na nakapi may suwan ni nga mata akan makilipas, ndarili kayay, wawa tanga wapi mga nawa. Nanakapu na rin na ikay, temeuruwea, fashion show, ipukintonia ni mani ke temeuruwea kaperaki, o tonia naine ke temeuruwea wrong dress, na kanuangana ayani mapubuwa, temuana o tinipubuwa taka woman, o wapubuwa taka tinimen, o ay takapu na takai hek, na kanuangana nape, na rin na ikay, Tepia, Ketakai woman, Puni Mabuwa Tara to Mona. Teka woman Wabuani Mabuja Tara. Teka tenement, Tebuani Mabuja Tara. You begin to sing go, Ketakai Temena, Abuana Contamuan, Wabuana Conta woman, or Tebuota Tara, Naconta tenement. You begin Bonin in the Ron, Capo, Kai, Kamkon and Detakinacon, Mary Kai. You begin the fashion show, Detakinacon de Mary at Hoem at obi.gov.ki. soft.accountant@mets.gov.ki on tarapon na kon number ay ka isuwa tenunga kia taporo ni mewa onowa ni mewa isuwa ke isuwa tenunga kia ni mewa wanua ni mewa taporo onowa ibukin takayek ni itagi na kon meri ay ka soft.procurement@mets.gov.ki ke karista.takoykoy@mict.gov.ki ke tarapon na kon tenamba ay isuwa tenunga kia taporo towana akia wanua isuwa. Ambasin daba, awakam na tikiroi, inanundungan na nakapi may suwa ni noome tapera, ebasin tangi na giroura, e gilibes, memetin nanora. Arapeo mengami, te meuri, te roi, au te tabumot.

0: Ang kampala, ayan ang trading. O siko ng design kung kayo na kayo anak. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the patch schools, the non-locals, signboards, poster printing. Yay na para sige kayo naroon na pera. Ibigin tinanin ka, depo-depo'y tinanin pas, tinanin truck. O siko na nga nagkarawa, the king, ibigin takawabi matuwa na. Ayan ang trading, yay na pa na comment. Siko na nagkaroy, tinanin dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kulguridik. Ilarigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, and trading. As ko na na ni Koroy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na ni Koroy, tiran kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, taka in open, o ay taka in katoka. So ko na na ni wiring service, o yay na, arkapin target the construction. Ilarikin na services sa ikan ni, o yay na pa, arkaibu ke, ay kaas ko na na panipupuki na koy mi. Kami ya kikamkan ka na koy, amika ko na kupuki.
1: Ay payaran na rakaibu ke, apetinua, LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, kawai, LC Lady ito ni merawa. Ayong kanne, kawai na rakaibu ke, erokon de itira meyak, nuka, awai de itira meyang. Deitagi na koy la yon tinampan tarapon, isuwa ni mewa towana, uwanowa towana, uwanowa ke, email na kon gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kambana ay Annan Trading.

Katunganay ti kinimpeg ipuginmen iti akin ka. Karawan ka pa yan kinimpeg, makasinye kinikitay darikin takawain ti tayo rin arikwa kiyay. Karikatem, pagkiripes te po puto.

0: tremenda campana. A Waterfall. Pataye angkai, yai taye nakan, nipakan po. Iyon na nagarabon Waterfall, yai ngkai yan napakan po. Waterfall, amon te meteroy na ronde Samsung, at AO6, nipona te bubu api meriwew. Ayay rin na ba na, anakis, ayake po na.
1: Yang kami po na nga kive na te nan Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na yu. Tiyo 7, ay wabubuwa tipi meruwewa po ng kay. Apun po na roi, wabubuwa ni mebi meruwewa. Kuwaran nan, temoto yi 14 at tipubuwa tipi meruwewa. ZTE 835, tipubuwa ni mebi meruwewa po ng kay. Kuwaran napit nan, tenubia yi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. Apun roi, punung wabubuwa ni mebi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. Apun roi may mayna. Wapupua, ano ba yung meruwewa?
1: Anaya, anaya. Ngayon mo ang teka nga nga ang bota phone na aniki. Xiaomi Poco. E wapupua po yung meruwewa tetara po na. Ang kay, ya po po kita wana kon wapupua wapu yung meruwewa. Tablets ay kata uroy na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya po ni po po kita wana kon tinipupua ni mapu yung meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sipupuar wapu yung meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipupuwa ni mapu yung titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A7 o inarik irong tini mapu yung nipesent de paka nipo yon na mga wawa antarepon at de A7. Inarik yun na ni ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapio wari kitarepon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay payekyo kyo kitayin.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata. Yohan tanan kiri pes ko kona ni buhay.
0: Aki ang na ko ikoy ito. Sire ita kina kumna ng sim marketing PPA. O abon buhok na ta. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko ako. Natawa na iron marketing PPA. Sikunando kong dali ang tanay. Ani karoa am tanay na kon na rekotang iria. Asi ko na dani karoa am script. Ilan ang tirerio? Zero. Arin ka na yung urat po sa nanita. Aya po niyong tagina doon na nang. Tangin ang promotion na rin akala ko kita nun pala ang ilas. Kung kuna na bando kon nam tabo. Create ang promotion na kon na da. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tang Roy. Aya man nila Roy. Na kon te po tal nanita.
1: Deita kina ko ira naranampa. Ono wa tenua kia to wana ni me wa kia. Isua denua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at ppa.org.ki ke message na koira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: USB ගිනිබස් කැම්පස්
1: USB අමතුරන් දිවි ඇරිය තාපා අරි එනසි කොනන් දිවි ඒක කපයියා මේ නිල් නම් තමයි තපයි මාක අම්බි කෙන තැන් දීපා නරුන් නයිතයි
2: certificate diploma degree postgraduate masters doctorate of my profession
1: yai kang angar na be usp me na pe pai ka akatu ki pro mai e khona ki di best tip tip ki oi to na be e pani
2: oi bukin nam rong rong oi tin to na dang tai mu ki ana ka din din usp ke chen romen ti bukin ta ka wo one semester wo wa changa wa pin na wa ana to kin te bukin an tu rai ena wa ki te rei rei ina no wa pin tu rai wo wa changa wa pin na wa
1: na hoim ko ye ko bo ke puna kyam usp id number me maina ayu the link www.usp.ac.fj/apply on ko yere ko men ki tana tere in temene awa am semester ke wo wa tere ki na kire re ayu the link ayu www.usp.ac.fj/resume on gami ake ham nei pita mi campus ke pita kin te program special registration karwan nam course ta yoga na hon te link na pe ayu www.usp.ac.fj/ako KAAGO
2: Pacific te preliminary from 6 level foundation from 7 level ngwe area gipene amkora kyo nowa ke amkora gi suwa ntaka wari nan eta uro ina pe usp ni busimai ko na kon na preliminary program on a foundation program continuing vacation and education training ke the civet program eba aika kona ante ke yai certificate or diploma tan maguri akya men ni maguri experience me atwa ile ke ya qualifications ayo na ke one and me men cce office ke continuing and community education ekukure cce ni busmaya te yakya kan koroy ya courses amais puri puri maisin na ya courses are akunan koroy buki men ka bene kami akya atwa ile ke ami maguri ai kai requirements ke baya kai nan ma ki ibukin chakarin den ibung ina pun chaka themic result ke ambui au reference buke ta nan ma ko
1: o dira ya pun tau ko tai tau tau am tai ba mina o ina po ben kana ya inte ka wo wan semester ne nain te khabe yara ante pun nan surai o ina tira ke tere rin wo pin surai ma yara tai tapara ba yo ki meta ruan usp kilpes na noi ko on po to khai ko ibukin tai ai ka na ro ko
2: tai tapara kawari ran nan che ma kuri ke tar po ni ran che nan ba ai su wan ne wa kya wo wa che wana a kya
0: Tikiroi ni kapeni inanun bukameruan arakavi meisuwa ni naometa apera ekiribes.
2: Tineuri, tiroi, ote tapumua yoran kapeni, kampesen rata.

Quan se passen a prendre un grat e to coronan e iron de guare meca me a coronan. Oi, a cargo iran d'arata i on meuri e fem mai xinan pa inain. S'ha de pencar en ugota que no con puen de puina i on meuri e fem mai xinan pa inain te inga ponga iu. Aurin a risipo nua que ne panga i on d'ara a nura que i on d'ara meten d'ar un program. Ngay re terano ko kanuan de si pangam may kanyang ko yana ko ba ki may karawan na ko te tam kay nga pong ke kita yana ko kay na may kanyang de terano ko kanuan mga kanuan nam katawan na wana ko mga yangoya inanon te te nga pong ayo na te matuan pon kanakuroya may kay ke yaka katikiroy ko rikin anon wikin nam minawame tayo ke ang kaya tapinapin wakam toki pongin te te suray ay tako pa kunarangin ko kuray. Na koroi kanuan te am surai mai kan ne tikin anan te am ngai ne po wai yo sna manga ka meo rang kan ne to korana iron to wale jd boy me kunana ne yesuka.

0: ye yam ka nga
1: nei ko oi le tra ka nga
0: kita te yam
1: on tra ye nei ko
0: ke ya kiram nanom nana services ppa
1: hen ayare ibugini kita ren nan ka nga na tur bi yakin nanom ha dei ta gina kon marketing@ppa.top.ky
0: ke message na kon nana facebook page ppa a broadcasting and publications authority ke ppa mary fm 89.9 ke kuponi kon nana ben dei ta gina ko ren de ta repon namba e ono wa tenua akia to wana ni mea wa akia ke ni pon ro kon nana kaunta ppa pa iri ki ni kari na tangi tangi mki am ka nga ane nana suggestion box ppa are e kata Royan Ipukin.
1: Weapon!

0: the new super plan. Ayo, ari yo Amerika.
1: Ah, kanika urunga iko, mati kanwa the new super plan.
2: Yani ying, naro may yo kusyo ng tadi super plan. Yakani na ngay kay ko ni Karuko.
0: The plan are yon eriki.
2: Ayare karike wale eriki. Mene ka pungan under super plan si nenebu ite tara ako rego. Nenebu ite kika pike tata o tebu ina tanga te minis yon te tete ki te semes.
1: Ki karike to wana point to know what kika pike tata o nenebu po te minis te tete ki te semes. Si te nua te tara pona ina non wapi me awa siawa.
2: Ayare oria star to wana te bok. O rene ite do wale ki super plan ne ka yanako. O yei te jensua aki kona kaira kinako yei ipukin te bor. Royer and Kawakeyo at the new super plan.

0: Leuri. Leuri men USP Gilbert campus.
1: USP ang turan diri yari tata. Ari enasi ko na hindi kaya itakapaya. May min ng kametipay maka. Ang di kena tiyandiye pa. Naroon na ito.
2: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, away profession.
1: Yay! Ka nga nga rana ba USP mea na pepa ika akatuki buro? Ngayi e kona kiribes tipitipiki away tiwa nape e panin?
2: Ay bukin nam rong rong o ay tine to na dang kai nugi anakadin din USP ke ten romance bukin chaka wawan semesta wawatanga wapin na ono wang ay natukin te buin ang turay ena wagi tere iling inanon wapin turay wawatanga wapin na ono wang
1: na kwe mkwe ere kubo ke punakiam USP ID number may maina ayu te link www.usp.ac.fj/apply Ongo yere kwa mene kita na tereire in temene awa am semesta ke wawa teriri ki nakireire ayo te link ayo www.usp.ac.fj/resume Ongami ake khamna ipita ami campus ke ipita kinte program special registration karuan nam course ta yoga na hon te link nape ayo www.usp.ac.fj/AGO KAAGO
2: Pacific Tay Preliminary from 6 level foundation from 7 level Ngoye ya gipene amkora kyo nowa ke amkora gi suwa ntaka warinan eta uroina pe USP ni busemai ko nakonna na preliminary program on a foundation program continuing vacation and education training kit the CVET program deba aita kona ande ke gen certificate or diploma tan maguri ya kame ni maguri experience me atwa ide ke ya qualifications ayona pe one and many. Then CCE office ke continuing and community education. The kukure CCE ni busimaya te ya kiakan karoy ya courses. Amais kurikuri maisin na ya courses ari akunan karoy bukimin kapene. Kami ake atwaire ke ame makuri. Aika requirement ke baya kainan waki ibukin chakarin din. Ipung inipung chakatemic result ke ambui our reference ibukieta ane makuri.
1: O jira ya pun tau ko. Tay tau tau amtai pamina o ena po beng kana ya inte ka wawan semesta. Ena inte ka beyaran tepunginan surai o ena tira ke tiriri nuwapin surai. Ngayari tay tapara pa yoki metaruan USP kiripes na noiko on po tukai ko ibukin tai ay ka naroko.
2: Tay tapara kawariran na manche makuri ke tariponiran che namba ay suwa ni mewa kea wawache wana akea
0: Tikiroi ni kapeni inanun bukameruan arakabu meisuwa ni naometa apera ekiripes.
2: Tineuri, tiroi, ati tatumua yoran kapeni, kampesenda.

0: Ang kampanya, ayan ang trading. O siguro ang design ko na kayo nakayan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, color designs, blade designs, cup designs, the bad schools, the non-locals, signboards, poster printing. Iyay na para sa kayo naroon na beta. Ibigin din na ni kaat, depo-depo yung tinan ni pas, tinan truck. O siguro na nabay na karawa, the king, ibigin na kawabi matuwan. Ayan trading, iyay na pa na comment. Siguro na ni karoy, tinan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kulguridik. Ilarigin na services sa ikan ni, o yay na para workshop, and trading, as ko na na ba ni Koroy, na ko amika, repairing, o taka service. Yay na para metro work, as ko na ni Koroy, taran kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, taka in open, o ay taka in katoka. Siko na na ba ni wiring service, o yay na ba, arakapin target construction. Ilarikin na services ay kanne. O yay na pa, arkaibuge ay kaasko na na pa ni pupungin ako imi. Ang kami ay kakamkan ka na ko yami kako na kupuki.
1: Ay kayaran na arkaibuge, apitinua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady, ito yung merawa. Ayong kanne, kawain na arkaibuge, erong deitira mayaki. Nunga, away deitira miyang. Deitagin na ko ila yon tinampan tarapon, isuwa ni na watuwana. Uwanuwa, tuwana, uwanuwa. Ke, email na kon gm@annanjk.com
0: Kamdapa, mayroon ang kambana ay Annan Trading.

0: Panamerinkoi teikribes nuigin tegainaan me taio. Kuasta nongongotoa tautana rongorohon tegarikiraki at the Systematic Observations Financing Facility ket the Soft Kiribes Project o te tapa numakurira emena iana kentararua tegarikiraki ei. Himaines nararanga roi na koim rongorohon tegarikiraki ei me poonganana. Aukoria imoan nata kenikina patira te tapa numakuri e obisin tawan kanuan tepung ket the Kiribes Meteorological Service.
1: Obisin tawan kanuan tepung ket the Kiribes Meteorological Services ngayangwaan. Puntawana anatapa numakuri te tautea. Emina yana na tararua ana obis de presidens ke TOP. Yai wawa maangan di obis ayo patawana ete iti megini peso yon tarawa. A towana ipanana yon kirismes a limamakuri inano nungopi mewa chewa na katuabung. Kuhanda tayina pa patira ointapin mana service di obis ay.
0: Ointapin mana service di obis ay. Puntawan kanuan tipong towana me towana ibukin na pen kiribes. Katawrawan katawtaw ibukin kanuan tipong detaya warireki ao amen. Rungorongo yon tiora metiyapus. Kanakuan kaurin yon ang ipuaga, mautakataka, ari ilikiriki me akipapakan takaraw. O katawrawan tayan umari, yon kanuan tipong, kita weta. Kanuan upuang, climate, o rietan tahari, kita sea level.
1: Aikai sewe sa ika, ara yun kakawagi bukimi yung kami itabotan no amata. Ay morara rigi, punin kami tan nakawa, tan norpin, tan ununik, tan mamana ngay tahari, tan ikipen tawani kipa. Apunin ko yara kukan na tayya patiraan kay ten taran tipong ay, ten apong, apunga kay mina. Ana roi ke tau anapuak.
0: Service na kwai kai aki akona andeki rom si mendongo ram tereryo yon panan kiribes. Memetakun na ye Facebook page at the Kiribes Meteorological Service apun nara website at www.met.gov.ki kipanda itakim na kontarapun namba aika isuwa awa akia wawa ni meawa awa awa awa ke onowa tenua akia towan akia akia ke tarapun na kontayaki kapowaki at towan akia ni meawa ni meawa dinanon nam karikiraki at the soft project o tabinin kande te karikiraki ayu pena waroko apisin tawan kanwan tepong ke kinaki narana at the mits pa ina konani iri kaini peiri men the World Meteorological Organization WMO narana ikai
1: waroko na kamaitan diki karikian wari bugin tawan kanwan tepong ari ikinaki narana at te kakipe kasip ke apa air station waroko na kamaitan diki tabo ke apa ari anakona ikakana kwa tawan kanwan tepong narana ate the automatic weather station waroko ya tani maguri bugini kabaisian diki terepekau ari ire yon tawan kanwan tepong pa anakona ni kinakin tepeya asipanga ye bugin na peya akini bes tebetebeke achon nabe sensi ngaya ma takarikira kina peyo enora kaka kia tepota nameta nanake yairo takia men takarikira pa anatopaki on kamano wakiroi ni mua meiron tetei naine tekara o maugu pa aonga nukona ndike pohaya menna service tawan kanwan tepong na konupunga ika imaira pa anakona nimeno mennaanga ni kaponipoye ni ilikereke me pitakin kanuan tepung au kanuan pung aota imani nganabe ade amkarikira kayo ngaiya ayamani nangkin sponsor ngkai wawa meipoko na kanuan na program ke anakapuwa tokomete ni kaino amata ipukindungan na nakapi maisuwa ni no amata apem me kilipas ndaririki ay wawa tanga wapima wanawa na nakapuwa narunda ikai temeuruwea fashion show ipukintuone Mane ke te meuruwea kaperaki, o tone naine ke te meuruwea wrong dress, na kanuangana ni mebubua te muana o tene bubua taka woman, o wabubua taka tene men, o ai takapun takai hek me kanuangana nepe, narunaikai ntepea ke takai woman pun ni mebubua te tara te muana, taka woman wabubua ni mebui te tara. Taka tene men te bubua ni mebui te tara. Ibukin te singu ke takai te menna, abubua na kon te muana, wabubua na kon taka woman, o te bubua te tara na kon taka tene men. Ibukin paninin dongorongon, kapu o ikai kamkona ndeita ki nakon mere kai ibugin the fashion show leita ki nakon de mere at howem@ob.gov.ki ke soft.accountant@mit.gov.ki on tarabon nakon number aika isuwa tenuwa ke taporo ni mewa ono wani mewa isuwa ke isuwa tenuwa ke ni mewa wanua ni mewa taporo onowa ibugin taka ye ki leita ki nakon mere aika soft.procurement@mit.gov.ki ke karista.takoikoi@mict.gov.ki ke tarapod na konti namba ay isuwa tenunga akia taporo tawana akia wanunga isuwa. Kambesinda pa ako kam na tikiroy inanundungan na nakapi may isuwa ni noamata pera ay besinda kina kiroura ay kilibes mameten nanora. Arapeo mga kami, te meuri, te roy, au te tabumot.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yohan panan kiri pes ko kona ni buhay.
0: Aki ang ana na ikoy ko ito. Sireita kina kunya na si marketing BBA. Au abon buhok na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan karawan ng promotion.
0: Ngatwa ko meti ko au. Natawa na iron marketing BBA. Sikunando kong na niya ang tanay. Oh, ni Karoa, ang tanay na kon na rekotang niya. Oh, sikunando ni Karoa, ang script. Ilan ang tirilyo? Kutiyaro. Arin ka na yung ura at ipo doon lang ta. Oh, yan po niyong tagin na doon na. Tangin, ang promotion na rin akala ko. Ginanon pa namin ito. Kung kuna na bando kong namta po. Ni create a promotion na kon na ba. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya, anything Roy. Oh, yung manila Roy. Na kon si po doon lang ta.
1: Deita kina koira nara nampa e ono wa tenu wakia to wana nime wakia ke siwa tenu wakia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ki ke message kina koira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Jou kien kajt gbera I bugim di ghanega jo seriet ke Pacific Engagement Visa, ke PEV. I bugim di riri ke jo wo atenga wapi maonoa o wo atenga wapi meisua. Ena toki mwapi merwai wan surai wo atenga wapi maonoa. Te bubua aiga akataurawa ki bugim di ripesin di ghanega a jo aria bareha ki jai kaaro menasia.
1: Wo ateika aria in karawa ki gana koneira po konteri nerina ni katike roya jo. De muan, koreani karina ki ni katea aran online. Ngala ko pendeke awana kona ko ngwa ki e akwaria ni makuria kanwan pona e bukin ta kamea ka kete visa e kona ndeke po ka maya ki apona ni karawan nam visa dinana na ipo po ki te taute ka na Australia ipo po ki e ka ka kawa ki pa kona ka ngani karawa an visa pe ka pa e ka ka ina nwa ki o tira e ko ria ina taia I main e ko karawa an visa
0: ngana ko khanna taia pa kona kona ni ra po kon teri neri ni kamea ka e pa kona ndeke rong rongona na na website the Australian Colonies Department of Home Affairs.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata. Yohan ka na ni kitipes ko na ni buhokay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na ng si Marketing BPA. O, abon buho ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meto ko, natawa na iron Marketing BPA. Si Kunando kon na rin tanay. On karo am tanay na kon na reko tangiria. Ah si kuna na ni karo am script. Ilan ang terenyo? Tiyaro. Aren ka na yung urat po ito lalata. Ay ang punyam tagi na tanano na. Tangin ang promotion na rin na kalako. Kina nun panalang ito. Kuna kuna na rin do kon nam tabo. Create a promotion na kon na da. Aren ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tangi roy. Ay man nila roy. Na kon te po ito lalata.
1: Deita kina ko ira naranampa. Ono wa tenua kia to wana ni me wa kia. Kesua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.kr ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke BPA Māori FM 89.9.

0: WSB. Emanena kita karikira ki ay menana banking karikira ki asa ki te ATP banking ti anata ki te World Bank awai pon naratal te agani kiri pes. Teran pon te mail ki water is life pon inga ya an ta karikira ki ay.
1: Pon ta kanga nga yon sal tarawa pon kainanon teran nimoy e isa ki oye nano. Are ki nimera men meramani pa banking karaw o men store.
2: Wotan bibita kin kanwan bong naron korokoran teriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran aisek. Ndona ki meani, tarakin the service si bukin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua jenobai.
0: Ena bebe tereken tiran aisek, eta urua in taina ho amen menu men bibita kini kanwan bong iro ya kan saaf tarawa me beson san takarikira ki ay.
1: Aika ita bewa kanwan takarikira ki ay, towana katien mwa misin nororan na ikabukura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawai peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamekin knows in Kapani, a pipun ran like a po, in a waka yo, in an untiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yore in a book of BUP in Karekia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, Nonoran Naikai, and Makuriaki roam the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan doire in the water reserve for ipondiki. En ataki romi the pota no meta pa ara water reserve iponti metuan ka ponganaki on katina tuan giroirina ibukin ka ponganaki na.
0: Hayare nan ka kawa kana ikare ke pete pota no nanda nanda kare kira ke yo inanan na yatai no aki ni ka vene ipai pun dan na ka po wai kai. Wasa na taro ngoron ta kare kira ke na wota te isa isa ke na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wadi kena at the strip ponte wana takarikina ki yon teis e isaki mentai ari ikatiaki pa ina katemerwa aronda na waki me ana makuri de PUB yon teis wawa makoron takarikina ki yo pa yay e strip 1 o yay e strip 2 ay atapini waki nkai o takantani nga pangana bubonga roi o ina pundrang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawatine ina no me peso o pun kiribese panin digi ni kawaririkian otanakin depa o pun kawaririkian nepe kaponga nakin depa
1: ay pun kukongurara nepe kunang daaraba o tayo ako kunan kabarapara patira ko akurun strip 1 o strip 2 o tira roin o in tapeya
2: o pun nan me eyang strip 1 gane e pun tapi me katian sola piano si bukin karikian te korokora ke teis e isaki mentai sola piano sa ikai aki ating kai pundiki ntakawai ya po makurun takarikire kai yo e manenagi men te Asian Development Bank ke de pengen NASA te MFAT ke de tautera New Zealand te LCF o ay pun nam tautera nikiripes strip 2 gane ngaya are ya karabe pe ari gana makuri strip 1 men ka siyan to korokora men tai ari ina kare kei men nana sola piano ai ina nanga katia ki tari itandio DMGC ibiso o tu wana nape mei bukon tapin strip 2 pun katien po wanis ki transmission poles aki anati mei pondigi na ko peso ipkin kapirakin te isiya takatinua pun karukuan ka ay ka meo mentis o katien na petapon saas ibukin na ka kinika ay kay warangani o yey na petawana may pokon noin tapin strip 2 ay pupato yon kameno wakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kameo wakin tirakay kitiene yantari mentis o ayo ari inakunana pe ni pupogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pe ni kamenoa metanuin tiepe men tiye pepe kiti yapus. Makorona kanda yo ari emanena ki mente Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau teka ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikireke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin te PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP.
1: The STSP bunto wala na karikira ng tautera. Ano na yana na tararuwa the mise data kime the BUB. Awa ira patarik tawo na ron the Ministry of Finance and Economic Development. Many money na kime the World Bank the mise na money at the premier wawa the million the money na Amerika.
4: O kante yung ani tirami tagit na mi karikira kyan.
1: Nego ang tatawan ng kyan ina ngabun na kyan the bank account. Ana tagit the STSP pun karikyan. Kata meruan, oka maitan digi rogi ay ka ameno yan naus on community. Nikawa ay ka asan din yek yon sa Tarawa. Uto kaki ya tane makuri jinanon deidei okari kira kian ayakona pa yon kati metuan roiro indro. Awa item makuri me communities ibukin pitakin okati metuan tianwa nika kaisak ibukin teme yang roi teisak o temerurung.
4: Iwaran? Ya enang indapa jarang ini metata roi. Okunani ini kepara para payawa makuron nani kari kira kian?
0: Wawan makuron tak kari kira kian patuan apun katemen nausa kiaswa intome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa mga katumen nausa ikay na kon na katumen siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tiniya.
2: O ya kawa, ay atakit na kita may karikirak yan.
1: Kaway ka atakit na kita STSP kung peso pa hindi kipigin ni Pew na ni kay tiyorere ka wis apero o way tiyananaw posway.
2: Ngayon eh, ngayak nga bundang kokongura. Oka, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung agi tiyono pa ina kung tinibuy ano kami uno toilet di kiribas housing cooperation yon peso. Kaysa kan temen siwa network ayawakin na pang kay yon ipigin ni Pew. Ina mga data kinakopairik o peso insan pigin ni Pew. Yesa na pangkai men bubong roi onsan ka upa kite wash demonstration moto dike yaiti beso bukin tianga reire na ko ya tain dike yaiti yon ko ko run tenan sanitation systems ya wa kina pangkai di sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko ko ai ka dewi meten wa mai sia ake na ka dia kina pe yon apero
2: te bubusi na ko mi kai south tarawa kota mi puto ka na kon na mi kare kira ke at STSP di bukin waya kinan o katina tuan te me Timingaroy o Timerurum.
1: Kadime duay roiroin rog, akiasan katia gyan ti STSP o akiyon na bakawayan katia. Tararwas wan temeuri o tisak inanun na mitay na kapunganay rog ay kapo wai kai. Paina ti tumutay me tutuopun tayna. Karina ko'y mengen amrog di green bag. Kapungana si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush tayna. Tararway rog ay kai narun na pun noin ampay. Di posini urwak di tayawa akwa. Robis, emena irarikin de BGC JSS, nobisin de McTown kwan kawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara number 7402619 2. Kambesin raba, osinapen in tikiroin anon wikin takay

Wanete te wale prain taki me kuna na te tokorana koron tangiram. O ya karo goira roi nara tai an Māori FM 89.9 te pi maono warai te mene saia po roi te pi me wawa. O ringa rin bon te pi me wawa a wane te tai resena. Mwana anako yei kanua nara katawanu. Ni mwana ki men nungoram tai an rongorongo I ka po rei rei. A ke te ime tani kataurawa ki men te te ruo ni kariki rongorongo ni banani kiri pas. Aia re ni kira nara tai a yu sena kakame auran tape kora uri nerine. Pekin kasi ane kanwa nam katawano wane kawa ki mga ya. Ke nga yare te ime toi dari kiu. Na uwa uwa iko ane kaka mea uwa. Nika rokuwa pora ite pi mea uwa uwa. A yare isi kona pa me. Amru ane kariki rohorong. Sina nora ito korana imuina maukun puro iri kain te Garden Road.

Kono mauri, rongoro men panan kiriba siro ngai piko pinki. Hana tauro inu kime taruan anu apisina ko tautea kamena kampana, reiri yao kaunselan kapta kiribas, imu ini kapanean tauan atu wiki ni musirawa, ipukin karinen nana kapu ima isi wani nao mata kiribas, na konte ngapong tupu ima wano wan turai. Yasa na imis kiribas wawatanga wapu ima wano wa etapukori kia yeta, Nikaraparapa na koia ki asa nipautokaia. Dorona me anautu awa ki apo nisa nangananuia me peia. Nikaota ia pautokaia pupurantai nda kapuosikiroia re esa nrokontakinangai. Nei tapokori ya pantei man tetapo namakori ya the judiciary. Hao ntakopa erang nikamuamua. Nka yokona andaki irouna tena koa te miskiripas wawatanga wapi maonawa. Eta utapokori pa anganakina tepea untokanika inda te heyo. Ya pun maki na nabete mani kaya puu ni meuna anta uroin tei ntai na koi pukin kiribas. Esa teiko takin upraisman me yosteria te Australian Federal Police in paintangira itenua ka na kon teiko takin upraisman ni kiribas rinanon te program at the Australian Federal Police Law Enforcement Cooperation Program. Heri posina ki mandanai komisin na osteria pa uwa ka ana ipopokin na kon na namakuri teiko takin upraisman yon tarawati inainan wa peso. Hatuana enanako Christmas ipukin tararuan terau. Hayopon ko tanti matuan nanon na Austria ni karikipay ipukin po tukan karikian terau matimuyang roi inanon kawan ako. Rungroon di tepeke, esa sainan nanga na paintangira teniwa tayan pa inda vetami ke camera ipukin de TV na konda na pota kini karikirungroon tautiakan Vanuatu. Tayan pa intangira ikay yakipon kanuan na napupusi de Vanuatu Broadcasting and Television Corporation get VBTC. Itau te VBTC ba ta paintangira ayo e na rangini popoki. Ibukin kata meruana na wakin karikinorongo awana rave tamni. Ibukia na tani matako. Nikaputa Vanuatu. Itau kwa na ambassador saina na kon Vanuatu Li Mingang. Pa anapautoka na kon VBTC e na pun karike diritaki heta merua imarinaia ya pota na amata ika uua. An karikiraki heta wakin karikinorongo. Yon mon matu. Hesan katanota tautekan nusiran pa enameroro me Austria BC ni kainis meruna kana enarinda kundi ya porro ya ape haikai the Ocean of Peace Alliance. Te porro ya yupo ni ipukin terita ki meruna ya ayatangan ni poka Austria BC ipukin kamenua ya menkanganga hari ya sainaki yon BC in the weekend ako. Te pongari karawana pa yeya na katania isaina nika kipeanda na misahira ya kurakura awari epaka ni marawande pitepeke. Itaku ano Prime Minister Nusiran Christopher Luxon pa ya kamensa ni makuri me Austria OBC yon kawakinan teono ayete pitepeke pa ina menu ngayari ya mga karinana inanin na poro roi Austria me BC ya the Ocean of Peace Alliance inapondang nang roi. Terita keyo inapunturuturu yon katepeya pa ikay pa anakaini pukan pai. Oh, ndereita kirinano ni yatangan ni puwaka ipukin ka manuan na peya, man ka nga nga may sinaniko. Ipon tauroy na ba te porroy ayo at the Ocean of Peace Alliance, imarinan na Austria BC ni Pusmaya pentipitipik pa anakay na. Noroon no na ba, esan te akin na natangan ni puwaka Iran at the Islamic Revolutionary Corps ke the IRGC, pa esan po mi